0: paminaw. Adlaw ka na itong tanan.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Radyo Magbangking. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Nandanggay. Puntatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akwan sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian... Ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patong hayahay ang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: Radyo Magbangking.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit kaninyo nining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon mga giya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang. Ang Zed Liniment Oil ngagikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, ania na ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Problema ba nimo nga dugay ka, ayo ka makatulog ini gabi eh? Ang resulta pagabuntag, gulang gyud ang tulog kasama ug syempre dili kondisyon ang lawas no sa pagtrabaho ilabi na. Kini nga mubong programa ang solusyon kasama sa imong problema sa kakulang nimo sa imong tulog. Siguro base na ang ka-insomnia or siguro pasin dili lang gyud ka komportable kay naa kay mga gipamati sa imong kalawasan. Ania ang maayong balita gikan sa Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Ang haplas nga atong masaligan mga kasama. Kinhi, dinhita sa pag-angkon og maayo nga tulog. Kaysa tinuod lang ang tulog, ang pila ka-importante natong pampabawi kasama para naatay igong kusog. Gani, kung matulog ta, diha mahitabo ang pag-repair mga kasama sa atong mga organs, no? Para maka-recover ang atong lawas labi na kung gikan ta sa kakapoy or sa tibuok adlaw o sa mga balatian, maugid na ang panahon no, nga makarepair aron nga mobalik sa nindot mga kasama nga panawas kung sakto ang tulog mga kasama. Gani, dunay daghang mga sakit nga related sa kakulang sa tulog. Sa unsa may ikatabang sa Zed Liniment Oil karon may kalabutan sa atong tulog. Kung manghaplas manggunta o Zed Liniment Oil mga kasama, munindot ang atong tulog. Para unsang pamaagi? Kay syempre, di ba? Ang kining atong haplas mga kasama, kuyaw manig mga sagol na amanisi ay methyl salicylate na ay camphor unya dunay menthol. Ang iya manggong cooling plus warming nga effect, init o bugnaw nga effect mga kasama. Namagod siya ay klaseng kanabang relief no, or kanang lami kay sa paminaw ba. Tas init tapos bugnaw tapos humot pagyod nga ma-feel gid nimo ang kalahian kung ang Zed Liniment Oil mga kasama ang imong gamiton nga haplas. Now sa atong pagtulog mga kasama, makapar relax manggod ni siya sa atong kaunuran. Kung naatay mga sakit-sakit sa lawas, unya lahi raman gyud gyud gumatulog ta nga sakit atong abaga, sakit atong likod, kay inig tuyok nimo karon, inig balhi nimo sa kuan, atubang nimo spikas, wala to. Kung naa kay sakit sa lawas, di man gyud manindot ang imuhang tulog. Pero kung manghaplas gani ka before ka matulog kasama nya gamito nimo ang Zed Liniment Oil, sigurado gyud nga relaxing ang imuhang pagtulog mga kasama. Unya kung naa kay ubo or sip-on, dakong tabang ang Zed Liniment Oil para mo nindot ang imong tulog. Labi na kanang atong mga sip-on halos dita kaginhawa. O niya ang Zed Liniment Oil mga kasama na asyay kanang cooling effect nga makatabang labi na simut-simuto ni mo. Murag mo ginhawa, mugaan ang imuhang ginhawaan mga kasama tungod kay doon agyo alibyo nga mahatag gini, no? Calming effect gamit ang Zed Liniment Oil makaluag sa dughan o sa pagginhawa. Makatabang po ni siya sa atong tulog kay dili naman unya magbara ang atong gininhawa no kanang naisipon ubo. So nindot na ang atong tulog tapos humot tapos bugnaw unya murag manuhot suhot ang kahalang sa atong mga kaunuran. Ang resulta perting lamia sa imong tulog kasama. Amo na nga kung kulang ka og tulog kada gabi, ma-insomnia ka bar unsa, so lay ra gud Zed Liniment Oil kasama ihaplas sa imong tibuok lawas no kung mamahimo niya sa imong ulo dapit ang ngayang kabugnaw makatulog mo puta ba istorya. Ako mismo bang nang nag-istorya din eh. Samtang gina-imagine ako nga nang haplas kong Zed Liniment Oil mo rag. Katulog na po dinoon ko mga kasama, no? Mga lang. Una-una pa lang ganito ko na kaya naka-experience mo ko. Remember na ko itong katunga moment nga nang haplas kong Zed Liniment Oil mo rag. Karon, katulog na po dinoon ko. Busa ikaw niya nga naminaw karon, ha? O, tulog sakto. Gamita ang Zed Liniment Oil ginama sa Zed Marketing Incorporated.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kininga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daglit, daglit, balitang, balitang.
4: Kabagting o kabulkada, mayong buntag, ganinyong tananiyan ng BBC Daklit Balita, alas 9. Giimbestigaran na karon sa mga otoridad ang insidente mahitungod sa pagpamanhig sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa. Ramaylan ng mga responsable o masuta ang motibo nga nahitabo alas 4:45 sa Hapon adtong Sabado sa Barangay Dulangan, Bito, Dato, Udinsinsuat, Maguindanao del Norte. Himbaluan nga niya itong Sabado sa buntag, napili og nanumpa si Makakuwa isip President and Chairman sa Bangsamoro Federalist Party. Inyo nabati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagting Bayni 9, Chiril Unyo at Lirazan. Nagang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagting.
5: Radyo Bagting.

morning, mga kabagting. Litong-lito sa puso. Assalamualaikum sa itong mga kaigsoon ng mga Muslim. Gimpia sa salam sa itong mga kaigsoonan ng mga subanan. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy din hilawang sa kinakusgang Sibiyahan sa DXBZ Radyo Bagting 756. Ako ang inyong Ate Chang. Makiguban kininyo sa so, alas 9 buntag hantod alas 10 ikan Lunes hantod sa adlaw nga

Apostrophe S Dayon Entertainment. Inha ninyo makita ang ato ang live karon. And we are live on air sa Radio Bagting 756 kilohertz sa dial sa inyong mga radio. Good morning sa 3 million viewers. Naglantaw sa ato Facebook live karon. And thank you so much sa mga naglantaw sub sa ato ang Facebook account. Kung gimension din ha ang page kung asa ta naka-live ang official Facebook page sa Radio Bagting para sa mga entertainment program. I-comment din ha ang inyuhang mga patunog Pinoy and of course ang inyuhang mga music nga inyuhang i-request nining mga orasa kung asa mo maka gusto mong makahinomdom sa inyong mga minahal sa kinabuhi, pwede po kayo. Or unsa nga mga original Pinoy music ang inyong gusto nga ipatugtog. Just comment sa itong Facebook live karon. Kung asa ta naka-live. Or di ba ka-text sa itong contact number 0909-102-0005.

0: alas 9:05 sa buntag, mada ni ang pagbabalik ni Ate Cheng sa itong programang Tunog Pinoy kay formerly si Bagting 28 ang nagdaan ini. So karon balik na pud ko dire kay wala na pud ko dito sa Love Dial. Alright, stay tuned mga kabagting sa itong programang Tunog Pinoy dinhi lamang sa Kinakusgang Sibihan sa Radyo Bagting 756. Here's our first music para sa inyo karong buntag.
1: Radyo Bagting!

0: Radio Bambini.
1: Alas 9:09 buntag, mga kabagding dinhi sa tong pagpanag-uban sa tong programang Tunog Pinoy, dinhi lamang sa kinakusgang sibihan sa Zamboanga Peninsula, ang Radyo Bagting 756. Good morning sa mga naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Thank you for watching. And ayaw mong kalimot sa pag like, pag share and pag follow sa to ang FB page. And para sa inyo ang mga request, pwede mo mo comment din ha aron ato ang mabasa. And sa inyo ang mga patunog Pinoy, basi na amoy i-greet. Sige, comment lang din ha sa to ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. Good morning ni Aisa Maghanoy. Thank you for watching, Aisa Maghanoy. Ati Cheng, greet lang ko sa akong mga parents, si Mama Vicky, Papa Nick. And greet po ko ni Ati Juan, ni Kois J, ni Katarina May. Request ko og song, Ati Cheng, Ikaw Sana o Pangako from Baroy, Lanao del Norte. Ayan, good morning mga taga Lanao del Norte. Panasa madungog usab ang Radyo Bagting sa maong probinsya. Good morning ay sa Maghanoy and of course Maghanoy family din ha sa Baroy.

kumuha ang request. And good morning, usab ni Justin Maglasang, Glantos ng Facebook Live karon. From Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. And of course, si Janelle Octaw from Sawa, Suminot, Zamboanga del Sur. And of course, si Ruel Pasigna-Signa. From Taguig City, nga naglantaw sa itong Facebook Live ka. Alas 9:11 sa buntag, dinhi sa itong pagpapalit.

0: Health to 70s. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga-populasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radyo Bagbag.
8: Alas 9:20 sa buntag, mga kabagting gini sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy, dini lamang sa kinakusgang Sibiyahan sa DXBZ Radyo Bagbag 756. Contact number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. Alang sa inyo ang mga importanteng mga patunog Pinoy, pwede gihapon kayo na ninyo i-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Inyohang mga song request, i-comment lang po din ha sa ito ang Facebook Live. Ayan, good morning.
9: Ang tanawing sa ilalim ng langit, ikay kapiling ko.
8: Good morning sa itong mga listeners karon sa inang tagsa-tagsa ka mga radio. Ang uba na sa inang panimalay.
9: Pagpalad mo
8: kamulo og trabaho, especially ang mga nanay and ang atong mga kaigsunan ng mga farmers na karon sa ilahang mga kaumahan. Yan, ulan-ulan para barong mga panahuna na ay duha ka LPA. Bring protection sa adlaw, sa uwan, kaya dili mo magkasakit. Speaking of mga kasakit, ato aning i-play later on ang inyuhang mga kasakit. Itaw ay ang mga kanta na purely Pinoy.
9: Ang iyong mga ngiti, hiling na lang
8: I-comment sa itong Facebook Live ang inyuhang mga request, mga kabag din. Ngayon ng Pinoy Jud ang nagkanta. Pero na ito ang ma-play. Alas 9:23, dini sa itong pagpanaguban stage 1. Mga kabag din, here's another music. Pangandoy by Daryl Leong. And this is originally requested by Shielo Maristura para sa iyahang mga love-love.

Alas 9:20 sa tadini sa itong pagpanaguban. Here's another music para kaninyo mga kabagting. Umani mo siyang gipangandoy. Yan, ada ito siya ilahin.

0: Oras, a las 9 y media.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Radyo Bagbag.
8: Alas 9:33, mga kabagting, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong programang Tunog Pinoy sa 756 with your Ate Chi.

0: pangitaalang ang AB Gadgets. Cellphone mo, sagot ko. Kasama kita. Lain pang mga miabag na to ang Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatuwil or kamupalit o liquefied petroleum gas. At ito na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na himutang sa may Santiago Dol sa Debin. Ang ilahang line nga branch na nasa may 230 Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ito na sila mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran. Zamboanga del Sur. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, pwede mo mo text or mo tawag sa ito ang contact number 0909-1020005. Pwede mo mo text ha, pwede po mo mo tawag, pwede po mo mo comment sa ito ang Facebook Live kung nasa Tanaka Live karon sa BBC's Entertainment. Ayan, good morning ni Aljuan Namukatkat. Don't forget to share, my dear Aljuan. Don't forget to share sa itong programang Tunog Pinoy. Ayan, Ate Chang, patunog Pinoy lang ko sa akong mga suod nga higala. Sila si John Mark Albarico, Tanawon, Manizan. Marwi G. Bunghanoy Bihasa, Ace Chavez. Ang nagpatunog Pinoy si Aljuan Namukatkat sa may Prok Orchid sa Batis Street, Santa Maria, Pagadian City. Aday Kadri, Santa Maria, Aljuan. Lingan radiaita. Ayan. Alas 9:36 sa buntag. Dinis sa tong pagpanag-uban. Station once again. Here's another music. Pangako by Kindred Garden and Teka Lang by TJ Monterde. Kaning Teka Lang where bago pa ni nga music ni TJ. Top song mga ni siya sa Spotify. So, mo po na isunod na to og pa music. Station lamang din sa tong kinakusgang sibihan na sa tong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan.
1: Radyo Bagbag.

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo Bagbag. Ding! Alas 9:46 sa buntag, dinhi sa itong pagpanaguban, mga kabagting, sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Sa mga baguhay lang naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756, live daron sa ato ang Facebook page, BBC's Entertainment. Naba daw kuno ko'y birahan. Ikaw mamira o'y butan man ko. And good morning ni Ate Kabalog Migrino Analin. Atin siyang patunog Pinoy ko din sa Gintanan Dumingag sa Kabalog Family, Migrino Family, Iligan Family, and sa tanang pamilya. Ay, sana all. Parting sana all lang. Yan, sa mga baguhay lang po, nakatanaw sa itong live, naka-view sa itong live.

Ayan, good morning sa akong mga okay, ipa kwan ra baro ni ipa shout out dayo ni ngon si sir. Good morning sa akong mga classmates MLS JD1 si Raquel Banaay ang amuang bidol, si Jose Canlom, Norol Maruhom, Gladys Jane Dimaano, Saima Dima, Yuri Fuentes, Daloro Irene, Mary Jane Abarcas, Angelo Espinosa, Ray Jade.

Ito, tanan. Alas 9:48. Ayan, Ate Cheng. Na I promise. Ah, okay. Ang promise sa okara. Pag itaon na po na, naabang na rin yung

Ah, wala man ko'y nakita ang Ring Promise sa Okraga. Download-onon pa man eh. Sige, 9:49 mga kabagting, stay tuned. Another music na sa atin. Ganahan man ta magpa-music. Kani, siya ang kagahapon mo. Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag.
1: It's 9:54 in the morning, mga kabagting dinis itong pagpanaguman. Sa ito ang programang Tunog Pinoy. Isip sa gitna ng kaguluhan. Again, ugma puhon. Sa pulso. Same time. Alas 9 hantod alas 10 sa buntag sa itong programang Tunog Pinoy. Mag-uban-uban ng gihapon ta hantod sa adlaw nga Biyernes. Uban nilang gihapon ko ninyo mga kabagting. And ato ang contact number ha, ilang pon mo pang text mail? 0909-102-0005. Pungos po na 09-09-102-0005.

0: sige, pangitaon ako imong pangalan ha. Okay. Okay. Okay, rajud kayo na kung mag-friend sa Facebook. Basta dili lang man next mate ha, kay di ko ganan ang text mate. Pwede na kung mo-text niya, mo-tawag, di wala na, pero di dyan kung mo-tubag. If di na kanibitaw time sa akong program. So it's 9:55 in the morning, mga kabagting, daghan din salamat sa inyong pag-uban ka na ako sa itong programang Tunog Pinoy. Hantod na lamang umapuhon. This is your Ate Chang. And ang ato ang next music para ni sa mga gipramisan. Gipramisan nga balikan.
1: Radio Gwagwag. Ding, ding, ding, ding.

0: kandidato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
0: Kabagdig kabalikada, anian ang BBC Daklit Balita alas 10. Dakpan sa mga otoridad ang 38-anyos nga mag-uuma ilang street-level individual nga residente sa Barangay Dipulo Mulabi sa Mubanga del Sur sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Barangay Dipulo Mulabi. Ang nasangpit nga dinakpan, nakuhaan kinigwalo kasasya siya gikitahapang shabu o guban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Mulabi Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17, Florence Fima, maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Nagpadayon nga naguna ang Zamboanga del Sur sa tibuok Zamboanga Peninsula sa gidaghanon sa mga mag-uuma nga nagpasiguro sa ilahang mga pananom pinagi sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC Region 9. Base sa datos, giingon nga nikabat sa 11,364 ka rice farmers sa Zamboanga del Sur ang nagparehistro sa ilahang pananom sa humay. Gisundan kini sa Zamboanga del Norte nga dunay 10,078 ka rice farmers, samtang 7,789 ka rice farmers usab gikan sa Zamboanga Sibugay. BBC Daklat Balita alas 11, Bagting 17, Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Ay, welcome na usab sa itong programa ng Hudyaka sa kahanginan. Kumusta mo diya mga kaudyaka? Manginaot ko nga mag-amping mo diya karong tanan, ha? Mag-amping ta kanunay kay tinggotom ra bagyod basta tugnaw ang panahon. Lami kay ikumkom. Lami kay ikumkom og init nga gahi, ba? Sa inarong tugnaw ang panahon na. Lami kay ikumkom init nga gahi. Init sa tasa nga perteng gahiya sa baso. Kay kung nipis ang baso mabuak man. Kamu diha karon. Muna nga, pag-amping mo tanan mga kaudyaka, kay dagan kay mga lugar karon mga kaudyaka, ha nga. O grabe kaayo ang, unsay tawagan na, grabe nga, pag-ulan-ulan karon mga panahon na. May mga lugar nga, nabahaan na yun mga kaudyaka, balik na po din taaning flood control, o ba? Balik na po din tayo hisgot flood control, ane? Ay, araman na ito, may numduman kung mabahaan na ta. Oh pero kung wala lagi, ah, wala na po. Kaling mga Pinoy mangod kay na ipagkalimtan nun mga kaudyaka ba? Taman rasliklamo pero wag yod gi kuan, wag yod gi na focus mga kaudyaka sa mga butang bitaw nga angay yod unta nato mga kaudyaka nga problemahon. Okay kapoy ba po kayo problema ang pas antas problema sa Pilipinas. Usar po kay buhaton karon mga kaudyaka sa kana bitaw nga naasa dito sa kauluhan. Oh, nga nisulod maning bagyo. Mawa ba kay ilang istorya sa mga unsa na ilang gipang impet o unsa pa nang ilang gipang kuan diha? Oh, mapokus ba ning bagyo? Wala siya nga. Ang mga panghitabo karon mga kaudyaka, wala man ko nag-remind sa inyo kay bisan ako amo ko kakita, wagay ko kabalo. Di man ko ganahag tanaw mga kaudyaka, dapat man ta magsusi-susi kita. Oh, instead unta nga mag-focus sila nagsige na lang in town og batiko sa usag-usa. Tabangan na lang unta nila ang isig kaingon. Unsay solutions ka pobrehon sa Pilipinas? Unsay angay nato nga kuan nga makatabang magabenepisyo ang tanan? Okay, karon isig kuan naman ni karon mga kaudyaka isig basol-basol ba? Muna'y nakaapan mga kaudyaka ba? Imbis unta mag-focus tas kahimtang nasod sa problema na to, mas nakapokus pa sila sa problema sa ilang mga kauban ng katrabaho. Muna'y nakadiferensya mga kaudyaka. Kabalo mo sa hinungdan, ani? Tungod lang yun sa posisyon o kwarta mo, gina. Klaro, magkaayo. Mura na bag madala na to ang takwar mga kaudyaka, mga buha, taning kalibutan ba? Unya, muingon po kag, ay, wadili, gibuhat man ni namo Antonia, kay dili man para sa among kaugalingon, para man sa among pamilya. Sa umaabot. Ang pangutahan ng mga kaudyaka, ganahan di kag imong kabilin, gikan sa pangurakot, gikan sa mga dautan ng mga tumong. Wag ito'y mahimo. Muna nga, mag-amping tatanan mga kaudyaka, niyang hadlokan nag, na ay mga lugar nga mga na landslide. Isuta ninyo aya mo mobiyahe mga kaudyaka og pasabol ba na? Pwede ba ninyo nga maagian mga kaudyaka kay basin makuan mo ba? Kanang ma unsay tawag ana mga kaudyaka? Mabalik mo sa inyong agi unya perti layuan na sa inyuhang na travel unya di bialalim ang mahal kamahal sa presyo sa gasolina ron. Unya makabalik na mo sa inyong agi sa inyong ruta. Muna siya hanga, iya kita oga. Before mo magbiyahe mga kaudyaka, makibalita yun mo kung sa'y dagans panahon. Okay, ambot lang ning panahon, oy. Maglisol mataglakag, aning anong gadagan man. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke tayo, kaudyaka. Naman tayo numero mga kaudyaka, ha? Ah, i-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Mag-amping tang tanan kung pwede ay maglakaw sa inyong mga Pinoy-anan, mga kaudyaka. Pero kung ipabakwit gani mo, okay, medyo, kanang lalom na gyud ang kanang tubig nga nadas inyo, ha? Kay nag-apaw na gyud sa inyong creek. Kanang mupatuotas mga kabaranggayan. Labi na gyud sa mga opisyalis. Okay, kuan mga kaudyaka, kung mapagigahi magunta, delikado mga kaudyaka, mga unsa ta. Para ramanin sa itong kaayuhan. Naiuban mga kaudyaka, mahadlok o biya po sa mga inani nga panahon kay na, ilang mga kabtangan. Pero pinaka-importante, bagay ng kinabuhi. Sa ito mga drivers! Hinahinay rin taon mong padagan, diya kuya ha, kaya na nakabalintong po karon. Tungod sa kaligyas. Ligyas biya na. Niya, kalitanan imog break diha. Delikado kayo, nagdalat ang mga pasahero, mga kaudyaka, mag-amping takanunay. Sa mga commuters diha. Kung makipagsiksikan, manggaling ka mga kaudyaka. Kanang mag-amping ta. Inana lang yun mga kaudyaka, labi sa inyong pang sakyan. Aga, syempre po, sa mga kanang kamulo gamit sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, ay pwede gigay mo maka-avail mga kaudyaka, ha? Labi na yun kay kunaan mo dyas dool ng mga parmasya. Pwede kayo ninyo doolan ng mga parmasya mga kaudyaka. Aron maangko ninyo ang kaayuhan o gusto nyo matilawan sa inyo mga anak ang Nature's Gift Mema Smart Syrup o baka Nature's Gift Mema Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerblex Capsule. Inga man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mauna siya itong mga produkto. Ubay-ubay pag yun ang mga produkto sa Nature's Gift mga kaudyaka. Sa katong gusto nga magkuhan sa ilang mga inigugma, padangat sa ilahang mga pahudyaka, mga kaudyaka, butingin yung ngalan, ha? Sayang kaayong mga kaudyaka. Pag-amping tangtanan, ampingi imong kagulingon, kaya perte yung tugnawa karong panahuna, mubalik rapos, lady.

0: kasing basa-basa ka na sa ulan, dira. Nagi mga lugar karon nga gibahaan, mga kaudyaka. Uy! Naot ko nga okay ra mo diyang tanan. Makaingon mo kita. Usay, okay. Pertigayin mo basaan na mo direto niya. Okay pag yun. Oh, lisod mo po ko siya kung iingon. Oh, mag-amping mo tanan, mga kaudyaka, ha? Shout out po! Sa mga nag-text na sa tuang hotline, sir, 997-765-9923. Kung mag-joke time mo, mga kaudyaka, butangan niyo joke time, dagkong litra. Para dali na yung taon makita og mahagilap ni Lidia Antonia. Oy, kumusta man atong mga lulog, mga lula diya, okay ra mo? Oh, dapat okay ra gyud mo mga kaudyaka, ha, kay oh, lisod ka ayo nga inaning panahon unya napatay gibati nga balatian. Oh, maglisod biya ta mga kaudyaka. Oh. Antonia, gipangkasal na sila, ako gibinuangan pa. In taon kaluoy, bapusod in taon. Ay. Oh. Bitaw sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shoutout ya kaninyong tanan mga kaigalaan. Narita gitawag Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, sa katong galipong-lipong diha. Oh, sa katong nagproblema mga kaudyaka kay oh, dali ra kaayo sa dutlan mga kaudyaka o kalabad sa ulo o niya mao. Oh, la ngit-ngit iyang pananaw. O niya halos mga kaudyaka, di na siya ma oh, mabalansin niya iyang lawas. Oh, basin bayag sinyalis na nas vertigo mga kaudyaka. Muna na itong sulban. Namugna sa Nature's Gift Marketing Corporation ang Nature's Gift Verticure Capsule. Ay, sa katong gusto magtestimonya, ha? Pwede kayo i-text mga kaudyaka. Namantay contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation ang Sir 917-177-4360. Ga syempre po, ang kaning ato ang Nature's Gift, naapon ni siya kaugalingon nga FB page. O, pwede ka ninyo i-search mga kaudyaka para makita ginyo mga pakete po sa mga produkto. O niya, nakanindot mga kaudyaka, pwede mo mag-message dito. O, i-message baka ninyo mga kaudyaka nga, namoy produkto diri sa kuan, among lugar na, unsa nga parmasya. O, pwede kayo mga kaudyaka, oy. Ay, shoutout ya ka ninyo. Oh, Lady Antonia, naminaw may bisan di mi kadungog kay kusog kaing ulan. Unsa na manuon ni di kadungog. Giyunsa ninyo pagpaminaw kung di nyo madungog. John Caranto, shoutout ya ka ninyo may Ronald Balos. Siyempre po, ang kaning gitawag na Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, para po pagpaligos, balanse, batox, vertigo. Ay mo kawalag paglao mga kaudyaka kung muna gina inyong gibati halos taga-adlaw. Solusyon ni pod na, di kay muna madala raman nag-smile. Shoutout sa akong lolo Paulino from Asuncion. Ingon Pantisha Felicia. Oh, shoutout ya kaninyo lolo. Lolo! Sayo tamatolog lolo, kay tugnaw kayong panahon. Gakos-gakos ni lola. Bitaw. O gaya mo kalimot, naputik itawag Nature's Gift a Nerve Flex Capsule.
1: Bago mo graduate, may problema. Resume o gana application. Tabangan niyo. Tabangan. Yeah.
0: Kaudyaka. O, kung paminaw ninyo mga kaudyaka, nga ka na nga. O, kana bitong ang hawoy na kay ang inyohang parte sa inyong kalawasan. Di na ba takatulog, ana ba? O ka na bitong nang hawoy ang parte sa itong kalawasan? O niya paminaw ni mo mga kaudyaka, bitong nga, sa naman o ni, gabugat-bugat raman ni, oy, lami, potlo ni, oy, kaya para makatulog, tagtalong, parong, talong. Ang imong kamot og tiil na minhod. Na problema na ka mga kaudyaka, pwede kayo mo gamiton ang gitawag na Nature's Gift for Nerve Flex Capsule. Kung ang imong trabaho, tibok adlog at trabaho ka, unya pag uli, mamahog pa kasi imong mga kayupan, mamahog pa kasi imong maglimpyo pa kasi imong lataran, unya nang hawoy na noon na imong gibati diya mga kaudyaka, ay kabalaka, kaya natin itawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, para namag ni siya vitamin B, B1, B6, B12. Oh, nindot ni siya. Oh, nindot kay ni siya mga kaudyaka para sa inyo ha. Oh, labi na gitong mga tao, mga kaudyaka, nga kusog kay wapagani, papir na gibit-bit, pero nang hawoy na ang lawas. Gipatindog, lagpapila kami noton, gipahulat, las kanto, waan na. Iuli na silang balay, di kantos.
2: Gara-gara, raman ang inyo, ako inyong ipahulat.
0: Antonia, po diya ka kus kanginan. Dias bitibot sa pangdalaga, giging sa garay, duwan ako ka anak. O Kim. Shout out po diya ka sa kanginan. Diras Kim Hong, Timpura ba? Boylit Tituan sa Buanga City. Boss Lester, Boss Marlon, Boss Tonyo. Boss Nonoy, po diya ka sa Junjun, Timpura Boys. Shout out diya kaninyo ha. Shout out. Aga syempre po. Ang atuang Nature's Gift Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Sigin mo angay mabalaka, mga kaudyaka, oy. Request unta kog song Antonia, Tobod sa Naughang Sapa. From Davao del Norte. Shout out ya kanimo, MM. Mag-joke sa ta mga kaudyaka, big. Nabay nag-send mga kaudyaka, kung wala, di padayo na lang tagyaw-yaw.

0: mga kaudyaka, gika ni Inday, Inday po di ang ngalan. Inday, Mary. Si Inday Mary, mga kaudyaka, nga taga-tubod Lanao. Usa kuno kaadlaw, higayon ana mga kaudyaka, sa di inaasahang pagkakataon. Ingon, in Townstone niyo, si Tonya nakaistoryahan na yun. Oh, puro na sila mga ulitan.
1: Oy, abi bitaw ni mo Tonya? Nagkadugay ko ang tanlaw sa imo ba?
2: Ano man, in love na ka?
1: Taka, di tatalo eh, taka ng bayana ka. Kanang, kanang ilong ni mo ba? Muro lagi gulay ba? Muro lagi siya gulay.
2: Hoy! Gulay ka ka. Kano lugar?
1: Klaro, anang nangamatis.
3: Nakakaloka.
2: Ay, mauba. Ay, dawato na lang po na ako. At least, kamatis. Di pare sa imo. Imong ilong, murag sundalo.
1: Lay, sumbong takas mga sundalo.
2: Dek yun, murag yung sundalo.
1: Anong kaingon mangkag, murag, kung ilong murag sundalo.
2: Hoy, kaklaro anang, oh, kaklaro anang nakadapa. Onya, sukol ka. May na lang ni ako, nagkamatis, kaya napay, napay morot, imo yun nakadapa.
0: Panaway mo diya ah. Kuya, saan niya? Ay mo pag-away, ay, kay nag-amigo mo. Gano'n ka na kung na'y mag-away, mga kodyaka ba, kay isig? Panaway sa physical ba, ayaw po din tawon, ay?
3: Kakaloka.
0: Anyway, shoutout niya kanimo, Lady Antonia, request kong song, tigidi-tigidi sa Ivan de Anisan Nicolas Dapitan. Nananapod. Napulihan na po na itong hawak mo ang beat, o tigidi-tigidi-tigidi ba? Tagna, good lagi ko. Tagna gid ko. Nga mga pipila ka mga kuan mga kaudyaka, pipila ka mga adlaw na mailisan lagi ning hawak mo ang beat lagi sa inyong sonata. Aba? Oh, ay mo kalimos gitawag nga Nature's Gift, Memo Smart Syrup mga kaudyaka ha, katong mga chikiting ninyo diha nga kulang kaayo ang nutrisyon. Onya, gusto mo brain supplement sa bata, makatabang pagpaligon sa memorya concentration? Makatabang aron na dali sila makasabot? Ipagamit sa kitawag na Nature's Gift Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka. Siyempre, mo kalimot sa kitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Diskarte lagi mga kaudyaka. Diskarte ka mga kaudyaka. Onya, muingon din kasi mong kaugaligon ba nga?
1: Sana man eh, oy. Sige, nalaman kong diskarte yan eh. Mura man kiki. Pitos man yung guys kapalaran.
0: O, na yung mga panahon, ngamoy na anak ka mga kaudyaka, di ba? O, imong istoryahon, imong kaugalingon.
1: Saan naman ni oy? Lisuda po. Laina po dani. Lisuda, oy.
0: Ba? O niya, makalitan kagampo mga kaudyaka, ba? Munang, tsada gin mo gahinta para sa itong pangutok mga kaudyaka. O, magahinta ba? Kay para, o, makadiskarte, tagunsay atong diskartes pang mangwarta. O, sa saktong pamaagi. Kaya ba siyempre, mukalit lang kagampo mga kaudyaka ba? Mahingon na lang kakalit sa labaw makagagahom nga.
1: Ay, kanang, bisan ako nalang imong kaloyan, Lord, may ayaw na sila kay mga bati, manis lang batasan, di, pagin mga hatak.
0: Kuya, ay po pag-ampo sa laing tao nga madaot sila, eh. Kung mag-ampo ka, ayaw, ampo ang madaot ang usa ka tawo. Ampuhin na lang imong kaugalingon nga masamot ka nga mas taas og pasensya. Shout out Barangay Ranzo Carmen Cotabato Purok 5 Ranzo National High School, Criston Patricio, Angga de Ginutas des Bulikon Sibutad, Tanaga Mela des Dipolog. Ingon man ni Andang Ganduyog, siyang Papa Nerlo. Siyang Mama Anita, siyang Banas Rex Andang. Ingon man siyang duha ka anak si Eric Jan og Chris Jan Leandri. Siya mga manggo, diya masilingan sa Puro Ka 4. Sa naman nila nga tuplok, naman nila itong mga ngala na open naman ako ilang Facebook. Wala naman to yung komento eh. Anara. Oh, dia sa may puro 4 lagdik. Watching from Sapang, Pinoles, Lakewood, Zamboanga del Sur. Shoutout Nelvi Andam. Oh, shoutout ka ninyo. Walay ulan diri sa Amuas, Bulawan, Paya, Zamboanga, Sibugay, init gay kaganina, Antonia. Karon way ulan gyud. Mala ang basakan, need og water, Antonia. Ay, mauba, Cornelio Palabri. Karo, Dante, wabinga. Shoutout sa kong mother og father na Asmarang. Ano naman sila Asmarang? Nagunsa sila Asmarang?
2: Meaning to say, sila raduha dito Asmarangan? Nagunsa sila dito ng Himolbol Asmarang?
0: Ay, patukar sa litag sunata, mga kaudyaka, kay... Oh, kuan man din ni mga kaudyaka, oh. Oh, apike man din itong ura. Apike, di pa man siya apike, pero patukar sa tagsunata. Oh, katukunong digide. Ano man itong digide, diribe? Oh. Your wish is my command. Mabalik na po si Lady Antonia.

0: Grabe kayong last bat. Teng-teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng. Ay! Panihapon, pamahaw, paniudtog. Unsa pa inyong buhaton, diya mga kaudyaka, ha? Paniguro in taon mukhaon. Okay, lisod kayong panahon. Karong mga kaudyaka, natin gibati, oy. Oh, Lady Antonia, shout out. Ingon sa akong mga silingan kay Bogo Konoko. Ano ni gingnan man ka? Lagot kay ko Antonia, gingnan ko sa mong silingag Bogo ko. Isagpa ko nung score na ako sa bidyokihan nga 95, 97 o 98. Pwede dahil na. Lipay na mga itag makawanan rin sa bidyokihan mga kaudyaka, giilad rata. Bitaw na, speaking of kabugo, mga kaudyaka, ay lagi mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. O niya, ang nakanindot mga kaudyaka, o di ka magproblema mga kaudyaka sa kalimtano ni mo. O, ang Nature's Gift Memo Smart Capsule, o, ang atong magong hutok, ang atong otok, labi na git sa hamtong na kinahanglan o sustansya o mapabiling alerto o protektibo. Usay tungod sa stress, kakapoy, lifestyle. O dali rata makalimot, lisod kayo mag-focus o ginahinay na nga makarecall sa mga impormasyon. O muna siya ang sulba, the Nature's Gift Memo Smart Capsule. O, kanang adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients. Clinically studied aron mapalig-on ang inyong mga memorya. Perting bunggaha, oy. Perting bunggaha, mga kaudyakang ikaw ibala sa quizzes. O, kanabitaw na yung mga itawag, anak, mga open forum. Ikaw mo ipapangputig pamakba.
1: Nakaloka.
0: O, niya na ay mga squeeze bee. Ikaw mo ipatuba. Kaya mong dagway, murag buyok. Aga, syempre po. Ay, shout out yung kanimo, Lady Antonia. Kanunay, baby ka paminaw sa imong programa Matag Takna. Greet lang ko sa kumigoy nga si Madong Petras. From Timoy, Diaz Dapitan, no? Gigreet niya yung migo, yung mamagpapawaan niya, gigreet og yung mga igsoon. Pabi ninyo, ang kanibito ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Alami ang lasa ni healthy og taas og antioxidants. O niya, katong nangutanag, unsa tong kape nga, dali ra ka makabawas. O niya, nindot ang imuhang pagbawas mga kaudyaka. Di ka magproblema. Kanang gamits gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Okay, na yung mga panahon mga kaudyaka, oy nga maglisod ta og paggawa sa tuwang hugaw. Wa ta kabalungan no man basi na unay mag-function di sa imong kanang intestine. Ana ni siya mangustin na natural anti-inflammatory makapaminos ka sakit og ubag sa lawas. Nindot para sa immune system og pamanit og barley grass, source of fiber, og natural fiber nga maayo para sa tong tiyan. Nana kanindot mga kaudyaka! Diya sa may Porok Dos, Kamansi, Sinakaban, Misamis, Occidental. O Jaka ka Jessica, Azetea, sige pamati sa imong ba-ba nga murag Armalite. Pero enjoy magkapaminawon. Kanibito ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaudyaka. Makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw. Gusto ka klaro imong pananaw? Kanang way mga salabit-salabit, di ha? Way mga sambol-sambol. Lain kay tanaw mga kadyakang na isambol imong mata, oy. O, kanang imong mata mga kadyakang apirmi lang ka manghimuta kay gabasa-basa. Tinod ba yan? Napoy mga mata nga kung na'y basa nga mata, napoy perting ugaha nga mata. Gamit mo sa kitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule, mga kaigalaan. Siyempre, kiniga oras, kiniga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, o Nerve Flex Capsule.
2: Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 12.
1: Radio. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: BBC.lit. Balitan.
1: Kabagdig kabalkada, maingod to, anya na BBC Daklat Balita alas 12. Nagtinggagul na sa mabugnaw nga rihas ang 34-anyos nga assistant designer nga residente sa Ozamiz City, Misamis Occidental, human nga nadakpan sa Barangay Dunya Consuelo, Ozamiz City. Ang dinakpan, giilang at top 6 municipal level most wanted person, ilalom sa enhanced e-warrant system, human na pag-awsag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 23, 9th Judicial Region, mula Bisumbuanga del Sur gumikan sa kasong qualified theft na dunay bail bond girekomendar nga mabalor sa 40,000 pesos sa kasamtangan kinigibalhog na sa Dumingag Municipal Police Station. BBC Daklat Balita alas 12, Bagting 17, Florence sa FEMA, maayong udto.
5: BBC Daklat Balita.
6: Radio Bagbag. Mini Blow.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitang bata. Na ako nanguma. Kanang gigan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
5: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay at itong sunog gani nga. Sino? O di hapgos.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Rock, rock, rock. radyo magbating-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Idala sa DENR Region 9 ang nagkalainlaing Environmental Services o Program sa mga komunidad sa Sulu atol sa Information Service Carabana sa patikul niya itong Agosto 15. Nanghatag ang DENR 9 o 750 kasidlings na naglangkob sa giant bamboo nara og mga sidling sa prota sa Masalansunis og Dorian din mukabat sa 150 karsadente ang nakadawat og konsultasyon og impormasyon kabahin sa environmental programs. Misalmot usab ang MB9 o MGB9 samtang ipahigayon ang mangrove propagule growing activity sa barangay Buwalo Lipid Maimbong Sulu uban sa mga kabatanunan. Inyo na bati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Baindinuwabe Chiril Unyot Lirazan. Kagang salamat ang mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbating.

0: 九万万听听。
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis pila.

0: Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Rock, rock, radio,
6: ba, ba, ding, ding.

0: Radio Magbating.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Samad nga way pagkaalim ang kanako imong gibilin. Pulong mong malimbungon mikutkot sa akong kasing-kasing. Tumang kasakit ang sadughan ko karon gihambin. Madanihon mong panagway sa mata ko daw nakapuli. Paraygon mong tingog kanunayng maghamok sa akong handurawan. Pahiyo mo kanunayng kauban sa akong damahan. Mga talidhay mo daw huni sa akong galamhan. Nahisama sa handumanan nga lisod hikalimta. Kasakit sa balatian sa dihang akong gibalikan ang luna kong diin didto mo ako gibiyaan. Kini ko naman ikita ang akong gihalaran. Ang binuhat nga mo'y gipangandoy ning dughan kong samaran. Kahawang ang gibati ko karun. Naginusara nga naghandom sa kagahapon. Samtang naghapuhap sa namuypoy kong mga bukto. Sa kagulanan ako karun na ulipon. Panbisa naman kasakit ang akong nahiaguman. Bisan sa luha kining mga mata mahubsan. Bisag sa kupon pa sa kangitngit ang kalibutan. Ikaw paghihapon ang gihagawhaw ning akong dugha. Hagawhaw sa kasakit. Tudling sa mga garay.

0: Alay nagbabalik. Alak to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa programang Tudling sa mga Karay. Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingir ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo ka ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot ka ing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unit full boss ni sir sa Malaubang Family City. Panang Huwander Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Na may po kayo sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayagin sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung anak ko sir, panuhoton ko. Samot na nanak ko edad. Maayog yun kayo sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun kayo.
0: Ingon anak kanindot. Kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo kanang tambok, baga o gunod, mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Ako niya, si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa kulong mulabi sa mga dinsor. Nalipay kayo ko nga, niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Unya, kaniadto, sa wala pa ning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Kainay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa dihang isulayan akong Animal Vita, akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Unya, nibulong ko kay musunod ga adlaw, paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan, niya, pag aboso sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman ang palit sa akong mga binahing baboy nga nak Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot no, ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Nindot man eh kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Si Elena, sumagang ko sir diri sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
4: Mm-hmm. Sige, asultiin daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Huwander Banaba Plus.
3: Paan manggod? Kalitra manggod sir, yatake ko ba sa high blood o niya? Kanikaon, kaon mangkukuga ng kukuha ba niya? Kuanday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
4: Mm-hmm.
3: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya doko sa akong bana. Bisag bago ko magmata ng last race, katulgon yung kukas matanan. Ima pa niya, kung natulog pa dahil kumuko ato, mm-hmm. Kanang ganyan nilabitag kumato, sili na kamata.
4: Mm-hmm.
3: Dahil lain man yung kukas matanan, nawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom.
4: Mm-hmm.
3: Nga, lain na yung kukas matanan, kung nga mabigay, nagdugoan nila, lain na yung kukas matanan. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa Merkado B, dagan dito, dagan dito ng pagdali, palitong Wonder, Banaba Plus. Mm-hmm. Then, lista na ko, lista. Aglista na ko yung jatag ito sa tindahan. Inom na ko dayon sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Yun ako kang binod mo kayo kong tangkugo. Lahi na yun. Mm-hmm. Inom kong bigay na ko. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
4: Pagtik ni mo atong Huwander Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
3: 30 minutos nabati. Yun ako nga ni anam gigawa lang kabinod sa kong tangkugo, din ang gawas akong tingong, din nawag ko sa akong anak. Mm-hmm. Ay, salamat kay sa Ginoo, kay siya mo, pinag-ingon ako nga. Mm-hmm. Pagpalit, pag-inom anak ma, pag-inom anang Inambing ko din. Karong gimintin ako rong buntag o hapon.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carl, sa kong igsoon, nining ilot, Morcilios, nag-greet Carmen Bacaling sa tango. Nga rin akong tanan ako mga silingan, Rispurok Size, Luok, Salay, sa Kanite Family. Alao Family lang manang tuta, alao kauban sa mga anak, kasilang Christine, May, Lunglong, Sinda, Kukoy, yung tanang nagpaminaw sa Wonder Radio. Nga rin gikan kang Inday, Makababat, Sarinto, sa Luok, Salay. Garay po, family Pangawilan and family Makakuah sa Pagalungan, Maguindanao. Salamat po from Moot Makakuah, Pangawilan. Pa-shoutout po, kinit awa ng DT Driver is DT204 from Davao City, More Power News Station. Salamat, Idol! Salamat ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya, pag-aray ko sa mga Udan Tabao family, Tanghinan family, nagpag-aray Prangko Udan Tabao Suyuso, salamat. Kuya, pag-aray ko si Princess Umbid, greetings coming from Tutski. Salamat kayo nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong natao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy. No? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
5: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
6: Wala, ma'am.
5: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
5: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahalit ay siya, ma'am. Nang pamiro pa lang ng inong, mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
5: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imuhang 4 months old, ma'am?
6: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month.
5: Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha?
6: Oo, ma'am. Hantod ka rin, ma'am. Maawa din akong gimintin.
5: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
6: Regina Kagaanan.
5: Taga-asa?
6: North Mapang, Purotro.
5: Okay. Daghan salamat, ma'am. O God bless you.
0: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ay, ako dahil si Richard Subahan nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay dyan kaya. Kay nakita mo ko na ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kung siya mukha gutan, hindi siya kasul ba? Diyon, kung kuhaan siya ka na active siya nga pagkabata, hindi tamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kailangan di po siya masakit doon, lahirin siya.
5: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatab. Bang ato yung produktong Vitron.
7: Yes ma'am, kay kanaramang gipon nga vitamins ang among gipainom niya sugat-sugat. Nindot yung kayo, nindot kayo nakuha ang vitamins ang Vitron.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan.
4: Asa to pangalan nimo?
8: Nasir.
4: Nasir.
8: Justin.
4: Taga.
8: Taga Sibugay.
4: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
8: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
4: Naon sa man? Ngano man?
8: Kay Luya man kayo ng one man good, yung lawat ba?
4: Dayon?
8: Gitis nga na ko ang kanang nga Vitron Tablet. Isulay na ko. Matay mo rin, maayo man yung kwan? O saban? Maayo yung kwan niya. Pero resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carls, greet ko sa taga-CI sa Buang Cebu, guys. Ilan, Joseph Utom, Rebecca Utom. Humawan, greetings from Imelda Utom. From Clarin, Misamis Occidental. Greet ko akong tatay, Upilio Miparano, Obzanosi, Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Sa Matulin Family, Sugano Family, sa Balanghay, Libertad. Pag-aray day ko ako mga igala, si Jemar Bagal, Angelica Montilia, Liza Umpao. Leticia Umpao, kanunay minaminaw si imong programa gikan sa Malita, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa. Shout out from Gunyan Siayan sa Buang del Norte. Analin Sinoy Arcala kapat ngani. Hermi ko nagsunod sa imong programa, Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo Purok Opo, Panabo City. Paki-shout out sa akong bana Omar Duguluan Kalin sa may Kidapawan. Trabaho nagpaminaw sa imong programa kag sa among anak Cyrus Khalid kay Auntie Maya Otsabilio. Kay Uncle Boy Otsabilio, akong amiga si TC Bilarmino Purok 5 Ugalingan kag ay Ate Josephine Dumangat. Sa Takupan Carmen North Cotabato, yang bana si Kuya Ben Dumangat. Paminaw sa imong programa, Juvie Khalid, Pro 4 Barangay Ugalingan, Carmen North Cotabato. Salamat sa pagbasa ko. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan, ya muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagid mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Nayud kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ako Wonder C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Wonder C+. Kamu ganahan pud mo nga ako, di pa may pugay ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gyud po ingon nga di gyud masubawan, pero dili kay ko maigo ba, dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom nako kanunay og Wonder C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C+ nga drops available na, mapalit na siya. Dapod dai Wonder C+ nga syrup available na pud, mapalit na pud, no? Dapod dai Wonder C+ nga capsule available na po, napalit naman. Kanang Wonder C+ sa capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod ka nang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang ginanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, law-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha ron yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na, kana inyong gipaniod to, eh, check to na ninyo, no, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, huwag naabanay vitamin C, di ba, wa, so unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas, maunang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka, so kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba, Wonder C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. Oh. Unay pinaka importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Ayon katong atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa almoranas. Kanang almoranas daghan po nang mga ga problema ana oi, no? Kanang almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo, wala ata na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang almoranas, mugamit ka og Wonder Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot man na, kanang ato ang produkto nga Himuin, nindot na may nang gamiton para sa dunay mga almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin, pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mo pamaagi para mauli ana, pero kanang mga, di pa kay grabe nga almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himuin. Ha? Mauna'y makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care, basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano raw magunagod? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Kaniya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, parehar man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko, doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mauna ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito, mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Una advantage niya, no? Palihog og panimbaya tanan taga Campo Dos, labi na sa bag-ong Corrales sa way laing patiso niya Mr. Edsel Di Mata. Roybix on the mix. Kuya, pag-aray ko Sanday Family, Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Nagpag-aray si Jamer Sanday. Salamat, kuya. Shout out po ang Dimapuro Family. Pamati, bisag grabe ang tugnaw de Samua. Listening from Panang Dado, Alamada, North Cotabato. Garay mi Santa Cruz, Placer, Saniog Family, o Barcoso Family. Request kong song Tanging Sayo by Jerome Abalos. Salamat sa pagbasa, Florida. Shout out ko ni Narciso Trangea. Nagpalunog-lanog while gaplasapla sa Wonder Herbal Oil from Ibabaw, Muabog, Tabugo ni. Request kong song kanang na hunlak, na halak kawin. Ha? Na halak kawin, English version. Umot sa ningkantahan eh. Ubaluan eh. Ato ning hatagag pagtagad ning balak, oh, pinadaan ni Benito Abrigana, oh. Taga Dapco, Humlan, Panabo City, Davao del Norte, oh. Ang bugos mong katahom ang title aning mao nga balak ato ning hatagag pagtagad kay entry ni sa balak writing contest. O Inday, kalindot mong sudongon sa imong kasing-kasing ako na ulipon. Sa imong mga mata ana ang tamis nga pahiyom. Sa kanunay ikaw gayod akong gihandom. Sa takna ikaw akong kaubanon. Dili masabot ang akong bation. Napuno sa kalipay ang akong maangkon ug ikaw naghatag kanako og bugos nga paglaw. Sama ka sa pirlas sa kadagatan. Gusto kong kuptan bisan sa mga hampak sa balud ako kanunay andam. Ug ang uno sa hangin mahimo kong pugngan. Aron ipamatuod ko kanimo ang gugma ko hangtod sa kahangturan. Daw kahayag ka sa bituon nga gusto kong kabuton. Mahimo kong luparon ang langit aron ikaw akong maangkon. Ugo kayon ko ang panganod aron maghari ang kahayag. Ug diha ko makita ang tuman mong kaanyag. Ang imong katahom daw bulawan nga gusto kong maangkon. Ang bukid mahimo kong bungkagon ug kini akong minahon. Didto sayaron ko ang mga bunbun aron mo tumaw ang bugos mong katahom. Mao ni kay kwani kay Benito Abrigana ni taga Dapco, Humlan, Panabo City, Davao del Norte. Bugos mong katahom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Umaasa lang sa'yo, six-part invention. Pero madun ako, ano mo ko'y oras. Salamat kininyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Isang maulan pero maswerteng Lunes sa Lotto Philippines. Today is August 17, 2026. Magandang hapon po mga kalaro. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw. Medyo maulan man ang ating Monday, sana ay safe, warm at comfortable kayo wherever you are. Malay nyo, habang bumabagsak ang ulan, eh swerte naman ang sabay na bubuhos sa inyo mula sa ating games na 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya samahan nyo kami ngayong hapon at sabay-sabay nating abangan ang exciting lotto results para sa pag-asang humakot ng exciting na mga papremyo. Pero bago ang game time, a friendly reminder po muna, please play smart, play safe, and play responsibly. Maglaro lamang po gamit ang extra budget. At tandaan, only 18 years old lang ang pwedeng sumali sa anumang games ng PCSO. Sa lahat ng may tickets, mapapanood po ang live na pagbola ng winning numbers sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels. Kaya naman, good luck, Lotto players! And to get things started, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good afternoon din po sa representative ng PCSO. And to assist us with our draw, makakasama po natin ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, sinisiguro natin na fair at transparent ang bawat Lotto Draw. Kaya naman, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Let's take a look at the highlights of this activity.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players! Handa na ba ang lucky tickets ninyo? Simulan na natin ang karambola ng mga numero. Tara, let's play Lotto!

To the Lotto fans, eto na ang papremyo ng dos numeros. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To all of our Lotto winners, within 1 year pwedeng mag-claim ng inyong papremyo. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 9. And for the second number, we have 2. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 9 and 2 in exact order. Baka 3 numbers mo na ang next na mananalo. Kaya naman

0: Rádio Bagbagim.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sabay kay ibati mo, sakit imong hawak, ana?
2: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
3: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
2: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay perfect yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gid siya.
3: So karon gimintin na lang nimo.
2: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nagatindog nako. Mutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uliat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magkaanang nga tamis mo na Sir Max?
9: Lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagtingo kabelkada sa niya ang BBC Daklit Balita alas 3. Dakpan sa PDEA Zamboanga City ang 23-anyos nga lalaki atol sa by-bust operation alas 8:44 sa gabi kaniadtong Sabado, Agosto 15, 2026 sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Nakumpiska gikan sa suspect ang mukabat sa 105 ml liquid gikan sa usa ka synthetic cannabinoid nga gibanabanang mukantidad og 30,000 pesos, 10 gramos nga gikatahapang syabong nga nagkantidad og 68,000 pesos ug lakip nga nakuha sa suspect ang marijuana. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Radyo Magbating.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
7: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit ta diyang akong bukton sa hit gun motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Said Liniment.
2: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Said Liniment wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahan
5: yung lawas.
4: Magrapag yun ko atang mga guloy yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Rock, rock.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sed Health Report.
2: Health Report.
3: Kung doon ako yung gibate, may sakit akong kilid, nakaihi na mo kong dugo, gulo to sir. Sakit na yun ayo akong kilid na nakaihi na yun kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan, may palit dahil ko o tag sa kapak. Kadao pa to oras mo, tumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Hantog ka rin, naayo na ko, gunikan sa kogon o panyawan.
4: Kung saan may pangalan ni mo sir?
3: Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutasoap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple na kayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong buutan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong ating uha, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
9: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang gagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

0: o ganon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
0: Stop na sad. Pero, mayo na lang kay delikay traffic na nihigay yun ha. Kasagaran nung oras ha. Traffic man unta. Yun na. Kanasakyanan nga niya sa kuntupad. Ang sakay, ano? Si Rina. Tuloy mo yung masayop ko. Siya ang sakay niya ng maong sakinan. Ug doon na siya yung driver. Malagmit mo na igingon nga doon nagigaw ang driver ay mami. Nag-opisina na dating ali siya. Oh, go na signal. May bante na sila.

Ano pa si plot yan ako? Iba ako nga. Hindi akong giobserbahan sa kumpo drive. Magmatingon na yun ko. Kay, laro ko kayo nga. Strict na bihana. Saan ba siya magtingog? Pero, sa iyong linukan o sa iyong tinanungan, masabot nga. Strict na kasi. Habi ba na ako katong iyang inahan ng akong driver? Kinim dahi siya. Sa akong tanaw, ligid kayo layo ang mga edad. Ah, mahimong manghulan siya na ako. Pila ka to eh.

0: Oh, Mom. Mom is silahang tanan na mga empleyado din sa tong department. Okay, so good karon. Siya na nga tong bagong boss.
1: Good morning, Mom.
2: Good morning.
0: Oh. Nakuyawan ko?
2: Kuan?
0: Muadto na ta sa imong opisina din he. Dali. Oh, mauna ni siya. Nakasiguro kung nakauyon ka.
2: Yan, sanin mo sa pagsiguro?
0: Isultihan ko si mong mami sa tanahan ngayon mo gusto. Huwag sa tanahan nga, dili ni mo ganahan.
2: Ansa?
0: Iya ganingi pangandaman. Mom, bahin sa imong mga tao. Ay, kabala ka. Dali ni mo sa lagi ko sinabot. Gipili yun ni ma'am

0: ini nga department. Kaya nahibaw siya nga nililiso di kasi nabot ang tao din he. Pero so pagkakaroon lang ni, sa umabot ng mga adlaw, imo na sa dunyang ika-atubang ang lain pang department. O makita na unya ni mo ang lain kinaiya sa mga tao ning inyong kumpanya. Ah, oh, sa pagkakaroon, sila lang una ang imong makita, ha? O oh, mag-anad-anad na ka. Nahibaw ko nga mabaguan kag yun ning higayon na, ma'am. Di na sila ni mo mga barkada nga ang now naalang kanunay sa bar. Nahibaw ko sa tanan bahay ni mo. Matag higayon nga maproblema si ma'am ni mo. Kami ang magkasulti kanunay.
1: Aha?
0: Ay, ang kabalaka. Kunun sa may imong malimgan pa din si, ha? Tawga lang ko, okay?
1: Okay, okay. Ah,
0: sige, mabalik ko na ko sa kong office. Di ikaw na.
1: Okay, wala siya masayo. Nakaayon ko sa tanan ako nakita din niya. Nakuha niya ang tanan nga akong ganahan nga makita sa palipot ng akong opisina.

0: Sagod ni, wapa maligini mo mapahimutang ng tanan ni mong baligya.
1: Diha lang sa una na.
0: Ha? Pero kanos apa man di ay ni mo ipahimutang udton mong kayo.
1: Mahi mo pag-imo kong pasagdan?
0: Shin!
2: Said Health Report. Health Report.
3: Si Rachel Marian adunay allergy ug guba mituma sa Sed Panyawan Plus capsule.
4: Kung gamit yung Sed Panyawan kay usab ko masakiton kay kanya to pa hubak tunan jud ko. Kanya to tung wala pa ko naga kuan naga pam jud ko. Sadyang aka kuan nag maintain ko Sed Panyawan na dakot at ko saba na hindi na ko magrabi og guba. Tung ka ko hubak munta ko to hapon ko inumon pero kung wala ko hubak mag maintain ako sa

0: kapahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangosteen anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangosteen taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
1: Kuan kanang kaning
2: pasaylo ako nga ni sa kaugamay ang akong tingog ninong. Pero pasagdilan sa nadiha, ako rin mo pahimot ang anak. Biyain lang ko.
1: Sige, ikaw na. Kini bahala nang tanan.

0: Kamawan milyon karon no?
1: Sa?
0: Sinagal mo.
1: Millions buwang mo? Ano day?
0: Ay, kakuan ba? Kadungog magod ko ganina ba? Kaduulon ba tayo ako dito? Matikod ko nga upam niya may pahibotang iyang mga display taon. Pero, matikod ako nga murugwa siya smooth. Motong haplayo kayo. Motong, sariang kita ko nga kawan milyon ka. Nido, umuntak na mo.
1: Bugalon. Mapahimutang ang iyang mga display, no? Mura na, no? Oh, English pa, mapahimutang sa mga tinda.
0: Huli kayo, maugani sa mga display niya, tinda mo.
1: Hilom, day.
0: Pero nagkabati mo, tingog niya, nga murang nisaka. Bali ko sa agi, kalitan ko.
1: Kalitan, san gay ko?
0: 1 million.
1: Half million, da?
0: Half million.
1: Gagod ko, da. Nagutun ko ni mo, eh. Sukad, karun pa ko makabati dyan ko, nga iya kong gisakahan siya tingog.
0: Ma?
1: Oh.
0: Naibaw ko, og... ikaw, naibaw ka o ngano na siya?
1: Ikaw, naibaw ka?
0: Wasan?
1: Kabisa ako.
0: Libuli ko.
1: Doklon ka ron. Nakatumar ka sa matambal. Nakasabot mo ko ba? Ngano nagsipok ang onisin?

0: Ma'am, doon na kay isugo na ko. Imum ko lang patawag din eh.
1: Lingkod. Kumusta naman ang imong paghatod niya sa iyang opisina?
0: Okay na, ma'am. Ako gyung gipaningkamutan nga di may malate. Nasuhito naman ko sa agyanan nga di may mabaras traffic. Mautong, dali na ko siyang natod sa iyang office.
1: Maayo. Pero, kumusta na siya?
0: Ha? Unsay...
1: Unsay tanaw mo niya?
0: Unsay mong ipasabot, ma'am?
1: Sa imong pagtuo, makaagwanta ka siya? Naibaw ko nakamatikod ka na niya. Maldita siya, di ba? Ayaw ka ikog. Sulti sa tinuod nga imong naobserbahan niya.
0: Kawan, ma'am, kining... nakamatikod ko na, ma'am. Labi na tong nabot na misa yung opisina.
1: So, makaagwanta ka kaha sa iyang kinaiya?
0: Kwan, kining sa pagkakaroon, ma'am, madaraman.
1: Buti mo ipasabot. Muabot ang higayon nga posibleng dili ka na makasabot niya. Mapulaan na ka, maoba?
0: Ha?
1: Muhangyo lang kunin mo. Kung mahimo, patas-i ang imong pasensya niya. Bisan og bago pa lang tang nagkasulti, pero sa tuno sa imong sinultihan o sa imong linihukan, nakuha ni mo ang akong kumpiyansa para sa akong anak.
0: Ha?
1: Mangayo ko og pabor ni mo. O kana, mao nga sabton mo lang siya.

Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated. When I feel your music next.

0: a las 5:30.
1: Pagsika. Kaya galing na namin sa, galing ko lang sa bukid noon at maraming tanong. Bago umpisaan pa-explain Pagsika, ito, yung siguro pagkalam ng mga bata, Clark City, akala nila isa itong LGO, hindi po. Hindi po ito katulad ng Angeles City, hindi po ito katulad ng Malay-Malay City, hindi po ito katulad ng Balenci City o Pagayan City, na meron siyang IRA share, Internal Revenue Allotment. Hindi po sa local government unit. Itong Clark City, ginawa lang na city para to attract investors under po ito sa Basis Conversion Development Authority, BCDA. At ito po ay sobrang 10,000 hectares. Ito po ang dating base ng Amerikano, yung kanilang Air Force Base. Sabagkat ito pong lugar na ito ay medyo patag sa Central Luzon. Kaya nga, ang kalapit niyan, kapitbahay niyan, Pampanga, Tarlac, Lumas Kabila, Sambales, malawak din po ito. Pagkasinan. Now, sinabi ko hindi po ito LGO kasi maraming nagsasabi, baka maraming farmers, mamadis space, baka mag-aagaw ng tubig sa mga partners o kaya papalisin ang mga tao. Wala po nakatira dyan. May mga ita pupunta dyan, ilan-ilan. Kung pupunta kayo sa Clark City, makikita mo nagbibenta sila ng mga gulay o prutas. Tolerated po yun ang BCT, pero wala po silang bahay dyan. Ibig sabihin, walang komunidad. Okay. Ano ba ang Pagsilika? 30 na bansa, 30 countries, ay nagkaisa, nagagawa sila ng future of AI chips and computer chips. Future, ha? Mukhang halata yata na mayroon tayong mag-direction itong by Pilipinas. Well, sa ngayon, ang karamihan po ng AI chips natin ay nagagaling sa Taiwan. Ay, yung computer chips natin nagagaling sa Taiwan. At alam naman natin gano'ng kalapit ang Taiwan sa China. Eh, kung bigla nilang lukoy ng Taiwan, as they are bullying our navies in the Scarborough Shore, malamang hindi yan. Sana yan China mag-expand without marente strategy. Nakuha lang Manchuria, nakuha lang Inner Mongolia, Yunnan, Tibet, at part of Kyrgyzstan. Now, kaya nga, diyadaan nila, maski pa naroon tayo sa Permanent Maritime Court noong July 12, 2016, yung pong kaso sinampa ng dating President Aquino, Nino Aquino, sa Permanent Maritime Court, nanalo tayo, although hindi na-participate ang China, pero mayroon, pero pumunta sila sa UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Okay. Now, ba't nililipat dito sa atin? Isa nangikita ko, kasi 78% ng nickel na pupunta sa mundo, 78% ay galing sa Indonesia at Pilipinas. Sa totoo lang, ang Indonesia yung mabawalan niya ang pagpapadala ng raw materials sa ibang bansa. They already compelled their mining companies to process their raw materials dun sa Indonesia. Sa ngayon, tayo, saan mabuti ang ating mga raw materials? Nickel, chromite, copper, iron, etc. Karamihan po sa China. Pati rin po, abong sa China. So, to the initiative of the United States of America, Japan, and the Philippines, na nakaisip ng Paksilika, sumama ang United Kingdom or England at mga member ng EU, pati India sumama. Okay. Dalawa lang ang problema ng issue ito. Hindi po tao, walang community rito, walang bayo, walang sityo, wala po. Sa ngayon, ang laman diyan, ang laman ng mga hotel at mga casino. Kaya sa airport, no? At yun. 10,000 hectares po ito, maybe like, roughly sa ngayon, ang occupied is only 2,000 hectares. Wala ganun eh, 2,000. So may sobrang mga 8,000, palagyan mo 7,000. Ang gagamitin ng Paksilika is only less than 2,000. Oh. Anong gagawin dyan? Sa ngayon, pinatawag natin clouds kasi hindi natin alam kung asan yung mga warehouse. Malawang karamihan mga warehouse na, China. Ha? Kaya kita mo yung mga TikTok natin, karamihan dyan, maraming isip ng mga mga palabas. So, di ba mas mabuti kung dito na sa atin mismo? At di ba mabuti, di mas mabuti, mas, ang ating mga raw materials hindi na lalabas? Ito na mismo, ipoproseso. So, in fact, nung lang nakarang linggo, mayroon ng agreement na ang lahat ng raw materials ay doon po itatambak ay ilalanding sa Subic. Kasi ang Subic malapit lang po sa Clark. At sigurado, magkakaroon tayo ng trabaho. Usapan mo natin itong trabaho. Sa sinabi ni President Marcos sa State Relations Address niya, ang employment ng pinakamahaba daw is 1 million. I agree with that because bakit? Bakit? Sapagkat wala nang lalabas na raw materials. Kaya nga itong National Steel Mill natin sa Miguel City, nasarado dahil mahal ang kuryente and yet andyan ang malaki Stina Falls. So ito, kung saan malamang dito, baka itong mga small mining, isasara na yan. Because if you, everything will be controlled by the state. So, ang income, ang mas malaking income talaga ay pupunta sa gobyerno. Sabagat ang gobyerno na ang gagawa ng PSPEDAC. So, ibig sabihin, marami ang mabibiyaya na trabaho. Many will be employed. The minimum to make is 1 million. No. Padagdag na padagdag yan. Anong problema? Kuryente, nasabi na. Eh, parang black autos met naman nila. Baka madagdag ba? Hindi. Kung nakinig kayo sa State of the Nation Address ni President Marcos, binanggit na niya ang nuclear. At yung pong batas ni Congressman Mark Cuanco ay na-approve na po sa House at na-approve na po sa Senado. Kaya malamang, either bubuksan niyang bataan nuclear power plant o gagawa ng mga modular nuclear power. Ang tanong naman ninyo, sa yung bataan nuclear plant, okay pa ba yan? Every year po, ang ating gobyerno ay nag-allow ng 50 million pesos para i-maintain ang Bataan Nuclear Power Plant. At pwede bang dagdagan yan? Kasi ang design dyan, it is good for 4 nuclear power plant, yung area na yan, sa Bataan. What is it? I-maintain yan para paglalagay ng uranium, aandang na kagad. Kaya, yun ang madaling solusyon sa nuclear. Pero mas madaling yung solar. Pag naumpisa yan, pag kailangan pa ng 20 megawatts lang. Eh, lahat po na kaya ng submarine ngayon ng Amerika at mga aircraft carrier ng Amerika, panay nuclear power plant niya, kung nuclear power, piliin mo yung submarino, kumisan, isang taon niya sa ilalim ng dagat, magtataka ka pa paano, paano yung tubig nila, paano yung oxygen nila, because nuclear power, they produce their oxygen, etc. Now, di ba nakakatakot yan? Ako sa Amerika, 100 plus ng 120 yata ang nuclear power plant. Yung iba umabot ng 50 years. At mingi pa ng extension na franchise na another 50 years. Eh, paano yung sa Belarus, di ba? Okay mo yung Belarus sa Eastern Europe noon. Eh, yun noon kasi, gawa ng Ruso, Russian made, hindi na inspection ng International Atomic Energy, ayaw nila. So, kita nyo, yung last pumunta kayo sa New York City ngayon, mismo sa Rhode Island may nuclear power plant. Hindi takot ng mga tao because they believe their technology. Now, tingin nyo, Amerika, imagine mo yung Hoover Dam, laki ng Hoover Dam. Ha? Parang lake? Ha? Yung nagsusupply na tubig sa Nevada, saka sa mga agriculture lang sa California. Ang ginawa nilang kung maliliit na small time para irrigation, no. Kung makikita mo, para ilog talaga na pamutang California. Kasi disyento po ang Nevada, pero yung Hoover Dam, ang laki po niya. Kaya, nakikita mo parang ang laking lake. Kung nakikita mo yung lake na nao, Laguna de Bay, mas malaki pa sa Laguna de Bay. How? Ano bang kaya katukot ang tubig? Okay. Pero sabi nga nila, yung watershed dun sa loob ng track, eh, wala na. Pero, noong ako po yung secretary ng Environment Natural Resources, meron ba akong pinirama ang ECC, ang tawag dun, dam na yung San Roque Dam. Yun po ang sumasalong ng tubig galing sa Cordillera. Pabunta rin sa baba, sa Pangasinan. Pag ulan po, nagbabawas ng tubig ang San Roque Dam. Ang problema lang, pag bawas lang tubig, pag labas ng tubig papunta sa dating China Sea, now West Philippine Sea, pag high tide, buwabanda pong tubig pabalik sa Pagasin ito, pabalik sa Tarlac, buwabaha po, buwabaya doon, at pabalik sa Nuevecija. Kaya, it took me time to study it because of my respect to President Ramos, sabi niya, Tony, ito lang ang project na malaki na ibigay sa mga kababayan ko. So, you have to study it very hard. Totoo nga naman, tuwing malakas ang ulan, nagbabawas ng tubig, pag high tide, bumaba. Ngayon, this is a chance. Pwedeng kuha ng paata ng pipe. Ano ba? Yung 10,000 hectares, gumawa sila ng parang Lamesa watershed doon. Hindi yung watershed ko yan, water catchment. Parang Lamesa Dam, katawin ng dam. Kaya yung Lamesa Dam, ang tubig po niya galing sa Angat Dam. Kaya nagkukulang kasi ginagamit niya sa irrigation. Ito, sobrang tubig lang ito ng San Roque Dam. Mas malaki po itong San Roque Dam sa Angat River. Mas malaki. Now, diyan ang gagamitin. Although, sa ngayon, meron na mga cooling system na maganda na Mapak, yung na-invento sa, yung natawag nila closed loop liquid cooling na ginagamit ngayon ng Microsoft. Although mas mahal, pero pwede. Pwede. Pero ako sa magsasadya, eh, siyempre, may Amerika may pera, United Kingdom may pera, Japan may pera. Hindi problema yan. Bumuha ng mga cooling system. Kaya huwag tayong mamahala. Merkadahan po ito. Amerika ang leader, Japan, Philippines, sumamang mga EU, sumamang United Kingdom, India. No, ano-ano kakatukutan na yun. At sumahal pa, dapat pag-usapan natin ito, geopolitics. So, imbis numasa tayo sa China, na nakukuha lahat ng ating, hindi na makapantayan. Ito yung ang ating barko mga pangdigma, na hindi po tayo pupunta sa Scarborough, para lumapit ko sa ating mga nakabarang RPS sa Madre. Maraming Chinese Navy boat, maharang. Pati yung supply natin. Kaya, ang sinabi mga kasi, ang China ngayon is the bully of Asia. Ah, pinasok nilang Manchuria, walang gira. Nakuha nilang, kung alam niyo yung Great Wall of China, ang ganda lang China. Yung Great Wall, yun ang ebidensya. Malapit lang yun sa Beijing. Beijing. Yun ang Great Wall of China, yun ang ebidensya. Pero nakuha na nila ang Tibet, Mongolia, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, natawag nila Inner Mongolia at Manchuria. Yung Manchuria po, yun ang dating bansa sa taas ng Korea. Now, it is a province. Ano bang advantage natin? Well, wala nang lalabas na raw materials. Kung sa ngayon, nakikinabang tayo 10% lang kasi bumabay sa atin, this time siguro, abot na 90%, 90%. So, wala nang mga niyari na minahan makakalusot sa kanilang babayan sa gobyerno. Because isa lang, centralized ang processing. Lahat andun sa Paxilica, Pampanga. Eh, sino makikinabang sa trabaho? Eh, siyempre, Pilipino. Pilipino yan. Eh, yung mga mabibigat na technology, eh, siyempre, puro lang yan sa umpisa. But after that, 2-3 years, pag alam ng Pilipino, alis na sila. Pilipino ng mga mapatakbo naman yan. Of course, meron pa rin mga puti. Itinagan na kanilang investment. Pero, generally speaking, it will be Filipino run. The complex will be Filipino run. Para itong barkadahan, ha? Amerika, Japan, Pilipinas, EU, European Union, eh kaisa, gagawin tayo. Ito ang future ng AI. Ito ang future ng AI, yung future ito ng computer chips. Sibirin mo, kung dito sa atin ang gawa ng computer chips, wala na tayong bili sa China. Kaya, ang China nun ngayon, nanggugulo sa atin kasi isasama ko na nito, West Philippines eh. Yung Scarborough Shoal, panang mga na-erap dyan, nilagay yung barko dyan. Para maging permanent post. Kaya lang, may isang presidente nagipag-usap sa China at binali mo na pa nga yung panalo natin sa Permanent Maritime Court. Kaya ginugulo nila yung area na yun. Pero, sabi ng mga expert, ang laman ng gasoline na yun sa gas is about $30 trillion. $30 trillion, bilhin yan. Mayroon tayong barkada rito. Japan, Amerika, Korea, Australia, India. Pag ginunod tayo rito, ay mag siya rito barkada natin, manginunod lang. Any investment sila rito? So, yeah. Kaya sabi ko, it is geopolitics. Binubuli na tayo. Nanalo tayo sa West Philippines. Tapos, bibigyan lang natin yung $30 trillion na siguro one-third lang yan, bayad ng utang natin. Kaya, dapat, para sa akin, this is the future of the country in terms of revenue. Revenue ng mga factories gagawin dyan, yung mga pagkagawa ng AI chips, ito mga whatever, electronics, passing ng raw materials, the gold, copper, whatever. Ibig sabihin, yung ordinary laborers dyan, kukunin pa sa Japan, America, yung nabibino yan. Just imagine kung ilang factories papasok dyan. Sa ngayon siguro kailangan na nilang 1,200 hectares o 1,000 plus hectares. Baka pagpumasok na pumasok yung iba dyan, baka maging 2,000 dito, wala nang maapektuhan. Because yung Clark City is just a city in name to attract para yung memory kasi yung mga aeroplano lumalanding dyan, alam mo, sasabihin nila, nasa Juan tayo, Angeles City. Eh, siyempre, pagkating nila, hindi kaya ito ko nakit with the old name, Clark Air Base, kaya lang Clark City. Kasi mayroon po mga modernong effort dyan sa loob ng dati na yun, pinaganda pa at pati international flight tumatanggap kami po dyan sa Clark City. At ang tanong, electricity, sinagot ko na. Ang kutuli, sinagot ko na. No. Yung jobs, para sa akin, sabi ng US Ambassador, endless jobs. Sabi ng Presidente, 1 million jobs. At least 1 million jobs. Ha? At least ang ating Presidente, 1 million na sinabi. Pero yung US Ambassador, endless jobs. Pili mo, hindi na pupunta yan, magtatrabaho sa ibang bansa, dito na. Ito yung isang project na may tatlong sagot. Zero computation for anyone then. Ibig sabihin, walang nagsisungaling sa estimate nila sa trabaho. Yung kay President Marcos, minimum. Pero yung Amerikano, endless. So, ibig sabihin, so sobra pa ng 1 million ang trabaho. So, walang kaimahan yun. Pero bang apiktado, sinabi ko niya, walang apiktado dyan kasi hindi naman talaga sinabi yan na katulad ng Baguio City, Manila, wala nakatira dyan. Mag-isip tayo ng remote city na may mga bukirin na malay-malay. Baguio City. Yan. Wala. Dito, it is only city name. Hindi nga NGO yan eh. Wala nga internal revenue allotment yan na share. Ibig sabihin, walang magsasaka, walang papalisin. Ito po ay bakanting lupa. Bakanting. So, ang pasok nito mga paksilika, income, job, step towards a developing country. Why? Dito na gagawin ng kwan, mga computer chips. Dito na gagawin ng mga AI. Kasi ngayon, China ang kinabang. Saan galing raw materials? Sa Pilipinas. Yung mga barko lumalabas, namomonitor ba yun ng ating mga Malamang wala, pag ng under basilica, pumunta na strictly ang ating gobyerno. Wala na pwede pumunta sa bambansa, wala na pwede pumunta sa China. Kayo naman mga binibigay ng masamang kahulugan sa Paksilika. Sa ngayon, kung environmental impact ang pag-usapan, hintayin natin mag-submit ang Paksilika ng environmental impact statement. Yun po ang pag-aaralan ng mga specialista ng DNR. Sa ngayon kasi is premature. Kasi wala pa lang sinasubmit. At wala pa nag-locate. Hindi naman pwedeng makapagtayo sa building yan kung hindi, wala pong wala lang ng Environmental Compliance Certificate, ECC. Kaya ulitin ko. Doon marami po bata na nagtatanong, maraming magsasaka, mawawalan papalsi dyan, mawawalan tubig. Wala po nagsasaka dyan, wala po rice food dyan. Maraming papalsi dyan, wala po community dyan. Wala mga bahay dyan na privado, may hotel. Pero wala mga private houses dyan. Yan po ang dating Clark Air Base. Wala na po yung mga Amerikano. Yun po mga worry, lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya pinasok ko itong West Philippine Sea kasi konektado ito eh. Ha? Konektado ito sa ginagawa, aggression ginagawa ng China punto sa ating bansa. Mabuti nga, andito itong Paksilika, naging partner natin ang Amerika, Japan, naging partner natin ang EU, at tutulong sa natin pagdepensa sa ating bansa. Ha? Kaya ngayon, kita nyo, ang dami ng aeroplano ng ating pang-iba. Marami na tayong Braham Messer galing sa India. Marami na tayong barko galing sa Japan, Korea, even America. So, marami na tayong barko ngayon. At, namin ko rin, nagsalita na si Secretary Teodoro na ipapa-audit niya ang BCDA at pagkat a certain percentage of that will go to AFP modernization. So, kung ilakan ngayon dyan, paksil ka mapangapaktori dyan sa area, siguro, mas magiging moderno ang ating mga barko pagdiriba, mga aeroplano, baka mag-pwede na tayo magkaroon sa marine o kaya aircraft area. Yun po mga advantage. Itong, I would say, it's a manna from heaven. Hindi naman kalokohan ito, hindi bibigyan na ang trabaho. Hindi naman itong kalokohan ito sapagkat yung mga raw materials na yaman natin ay hindi na mapupunta sa ibang bansa. Hindi naman kalokohan ito sapagkat ito po ay geopolitics na hindi na ngayon binubuli tayo ng China. Ay magdadala ang isip sila sapagkat andyan na yung ibang bansa, malalaking bansa na ating partner dito sa Paksilika. Siguro, magkaisa tayo mga Pilipino. Isipin na din ang kabutihan natin bansa. Where should we go? How can we improve the country? Let's love our country. Let us respect the wish of our leader, President Marcos, on hosting this Paksilika. Press him. As a matter of fact, this is our chance to change our country for better people. So, pupunta muna tayo sa second portion.
0: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: 106.2
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: 106.2
11: Radio. Ladies and gentlemen, mayong gabi sa itong tanan sa itong bisita nito, si Atty. Roy Julian at si Cora Davis. Pwede po kayo magtanong na. This is a chance.
12: Yes, Atty. Roy.
11: Alam ko, alam nyo to, pero what to say about audience? Para lalo nila ma... Para lalo na maintindihan ang isyo. Si Atty. Julian.
12: Yes, Atty. Cyril. Yes, many Filipinos today walang idea regarding sa Clark City. So let's first clarify something for our viewers. Is Clark City an LGU?
11: Good that you that is I think that the word city made our young people confused. They thought that it is a regular LGU, local government unit. Di po, pangalan lang po ginawang city yan. Para kasi merong mga effort po yan para ma-identify ng mga mabiyahe na ito ay dating Clark Airways. Sa hindi siya mawala. Yun din naging debate noon nung pinapalita. Kita ka, itigbo nila sa Mindanao. Pagpamunta tayo sa Cagayan de Oro, ang tawag sa nandun ba sa Cagayan de Oro? Ando sa Lagimbingan, di ba? Now, ito naman, tanong mo, di diretso ko sagot, is it an NGO? Di po. Wala po itong tinatangkap na internal revenue allotment. Ang nagpapatakbo rito sa Clark City ay ang Basis Conversion Development Authority at meron po dang mga opisyalis ng gobyerno. Papatakbo dyan. So, imagine nyo, walang community, walang barrio, walang sitio, wala pong magsasaka. Walang farm dyan. At siguro, ang problema na dyan, kung kailangan tubig, yun na solusyon ko. Sa akin solusyon yan, yung sobrang tubig ng San Roque Dam ay kunin. Imagine, we have 30 countries banding together to make this program work. Kaya maliwala yan. Mga problema na yan. So mga anak, alam na kayo sa Mindanao, city lang yan sa pangalan. Pero actually, it is a gated BCDA area or property.
7: Sir, good afternoon.
11: Oh, yes, you are recognized, Madam Cora.
7: What specific environmental safeguards will be required before PAC Silica will be established in the Philippines? Kasi nabanggit nyo kanina yung ECC. May mga environmental safeguards naman po.
11: Maliit o malaking industriya, lalo na ito, kailangan magsubmit sila ng EIS, Environmental Impact Statement. Pag nagsumiti na sila ng EIS, ito po ay isa-isang i-reviewin ng Environment Management Bureau ng DNR. Maraming po tayong ma-expect dyan at meron po tayong ma-expert dyan at karamihan po dyan ay may mga doctor environment. Kaya huwag tayong mag-alala. Maraming pong qualified dyan. Now, ang pakiusap ko lang sa ating mga kababayan, hintayin natin na mag-submit sila ng kanilang

0: especially so that those counties, the Philippines, which they have been trying to deprive us of the Scarborough Shoal, which has a potential of $30 trillion. Threat? As a matter of fact, that's the intention. This is geopolitics. So, we Filipinos, through the leadership of President Marcos, invited the big power to join us in this endeavor. So that once this big big countries also, the businesses will touch, then they will be involved. Aside from that, we don't want to rely. Ayon natin yung masa sa kanila ng mga AI at saka itong mga computer chips. At ayon na rin natin na ating mga mineral ay papunta sa kanila. Iyon lang rare earth. Ako noon, akala ko yung rare earth kanila nga, sila lang ang meron. Eh sa ating pa na nanggagaling yan, Sambales. Yung rare earth po, yun ang pula na pampalamig sa mga malalaking missile. Yun po ang pampalamig. So, lalaki po income ng ating gobyerno at dalayang trabaho. Kung magalit sa China, so what? Anong gusto niyo? Mag-improvise tayo ng China? Ito, ibig sabihin, tinatapatan ni President Marcos ang mga kalokohan ng China. Kita nyo mo ngayon bago. Wala naman masawang ginawa si Secretary Chidoro. Wala namang ginawa, masama. Pero anong ginawa ng mga insik? Ginawang persona ng grata si Secretary Chidoro. Pwede sila kay Chidoro kasi matapang si Chidoro na tumatayo. At tinatayo ang talaga niya pagka Secretary of National Defense. Bago pa kayo?
1: Yes, sir. Aside from being the host of this proposed AI industrial hub, what specific role does the Philippines play in PAC Silica? Sa atin ba manggagaling yung mga iha-hire na mga manggagawa?
0: Siyempre, yung highly technical muna, tulad ng paggawa ng Westinghouse Corporation sa nuclear power, that pwede na may Amerikano yan. But they were able to pass the technology to Filipinos. As a matter of fact, it is Filipino scientists who are maintaining the Bataan Power Nuclear Plant. Yung highly technical, siyempre. Ang umpisa dyan, we have to learn from them. Pag nalaman na natin yan, alam na natin kapag mga Pilipino, siyempre, mapapatakbo niya mga Pilipino na. So, sa mga umpisa, may mga foreigner yan, pero sasabihin ko, out of 1 million, siguro meron na siguro mga 1,000 o 2,000 the most. Pero the rest, only Filipino.
2: Another question, sir, is can miners or mining companies take advantage of this project at the cost of the government and the Filipino people?
0: On the contrary, they will be against it. Because everything will be processed at the Clark City Hub, no, where PAC Silica will be located. So, sa tingin ko ngayon, nakasimangot na yung mga may-ari ng mga mining company. So, agad, siguro baka may usapan sila ng mga saan sila papagin ng kanilang raw materials. Baka may add-on sila yun. Nakikita natin yung raw material lang. Pagdating sa China, kaya alam ng mga Chinese, huwag hindi mag-crop yan, kaya nga tanggal siyang kaisik. Meron yung masikreto deal yan. So, ito ngayon, ang ating mga may-ari na mining company, mag-provide talaga ng isakto. Bakit? Dito na pinoprocess eh. Makikita natin naman ang value. So, mas maganda ito. Wala sa lusot.

0: kakaroon na trabaho ng gobyerno, kababayan natin. Gaganda pang income ng ating bansa. Pati ng BCDA. At lalo ma-modernize ang ating Armed Forces of the Philippines.
1: Yes. Last question, sir. You've made mention of the economic advantages of Pax Silica. Is Pax Silica good for our country?
0: Pax Silica good for the country? Well, I will keep on repeating that. Personally, it is good for the country. Why? First, it generates employment. Second, you don't need anything anymore from China, from AI and computer chips. And that would stop our country in exporting raw materials to China. And when we buy it as finished product, mas mahal. So, tayo niloko na yung sarili natin ngayon. Pero iba ang usapan to. Even Japan and South Korea agrees that it should be processed in the Philippines. Because there are also recipient of our raw materials. Now, sa ating mga kababayan na contrary to, ako, personally, nagpapasalamat ako na iba ang tayo ni President Marcos kay Duterte. Tingnan ninyo nung election ng 2016. Ah, si Vice President Binay, Senator Grace Poe, Senator William Defenso Santiago, si Senator Secretary Rojas. I'm talking only of the what you call serious contender. Ano sa mga apat? We were asked by the media, anong gagawin sa ngayon itong problema natin sa mga si Scarborough Shoal, itong pagpasok ng mga sayang niya sa ating area. Ang sagot ng apat na matitino. Nag-file tayo ng kaso, kasi nag-file ng kaso si President Aquino before 2016. Panahon ni Aquino, nag-file tayo ng kaso. Kasi siyempre, nasa constitution natin, we renounce war as an instrument of the state. Diba? So we went to the Maritime Permanent Arbitral Court. Hindi umarap pa China. Because wala sila ebidensya, yun na ka lang 9-9-9-9-9. Pero kuhan, yung sabihin na common pangalan in China si inangkin niya lahat ng kadagatan, ganun naman sila. Kaya nagalit ang Vietnam, nagalit ang Indonesia, nagalit ang Pilipinas, Singapore. Kasi, pati fishing ground eh, sinaman nila. So, para bang Indian Ocean, kung ang utak ng Indiano, katulad ng Chinese, kasi hindi nila, amin niya sa dagat kadagatan dyan sa Bangladesh, amin niya kadagatan dyan sa Pakistan, amin niya kadagatan dyan sa Sri Lanka. So, ginawa niya, so we have to go to court. Ang problema lang, yung isang mayor ng Davao, mayabang. Nung sitin, nung sabi niya, no, hindi ko naiintindihan ang decision. Baka kung nakakuloy yung presidente, papadid ako sa hinibot, sa pinakmalapit na artificial island, at kalahi ko man din ang Pilipinas, hindi ko, amin to, alis kayo. May nagtanong ng media, sir, baka mamatay ka, yun ang gusto ko, maging bayani. Nakarma siya. Di ba, upo siya July 1, 2016. Lumabas ang decision July 12. Siya yung gumigit. One week after, upo siya. Ano sinabi niya? Papil na ito, wala ka nang magagawa ito. Marami na tayong dagat, wait. Pagkawayan pa ng dagat. Tapos, he comes the president, was willing to go up, get away with the $30 trillion worth. Which could, dollars, huh? $30 trillion worth of gas and gasoline. That's why, we are lucky that we have a president now who said not an inch of our territory will be given to any foreign power. Not an inch. Kaya, sana, kung hindi matapos itong programs, paksili ka, magkaroon tayong presidente na katulad ng utak din ni President Marcos. Parang clone. Para tuloy-tuloy ang development. Tuloy-tuloy ang paglalaban din sa China Sea. Dapat ganun. Baka para sa Westinghouse Corporation, tayo sana ang unang nagkaroon ng nuclear power sa ASEAN. Hindi tinanggap ni Mrs. Cory Aquino. Ano nangyari? Kinas, nagkaso tayo. Talo tayo. Nabayaran natin. Ha? Pero hindi pa natin ginagamit. Sa totoo lang, bago pumunta sa Korea ang Westinghouse Corporation, nag-offer sila. Sabi kasi ni Bernard, maraming mali. Sabi nila, kami gagamit. We will use it for 30 years. We will pay you $40 million a year. Hindi natin tanggap. So kung ganyan usapan, ibig sabihin, wala tayong mabayaran. Anong ginawa after that? Pumunta sa South Korea. Yan. Very modern South Korea. Bakit? Murang kuryente. Sa ngayon siguro, per kilowatt natin is 10 pesos, 15 pesos siguro. Depende sa lugar. Tapos China si ngayon siguro, 5 centavos, 10 centavos per kilowatt. Ang pabayaran tayo dyan, ito mga miyari ng mga power plant, ni Realco, etc. Magiging mura na yan, kasi because tatanggapin na nila ang nuclear power plant. It is cheap and it is environmentally friendly. Walang dumiyan, walang usok. So, pag mura ng kuryente natin, at consistent, siguro, mas maraming papasok ng mga big businesses sa ating bansa. E sa ngayon, dahil ka pupunta sa Pilipinas, ang mahal ng kuryente, at pwede blackout pa sa ibang lugar. Kung ikaw may negosyo, dalidala mo $10 billion, tapos ang kuryente mo mahal, pag-usapan na yan. The neutral power ang gagamitin para mura. Pero pag-usapan na yan. Kaya, mga kababayan, sana, suportahan natin ang ating leader sa kanyang maayos na pag-iisip, sa kanyang pagmamahal sa ating bayan, at sa kinabukasan natin mga kabataan. Sana, pagtulungan natin, kumbinsihin yung iba natin mga kumbawayan na halos hindi maintindihan itong paksilika, pero kontra yan. Kasi sinasabi ko nga, kung makakibigay ito ng 1 million job, sabi ng ating presidente, ay sabi ng US Ambassador, endless job. Eh kung endless job yan, may, sino makikinabang? Si tayo. O, siguro na bastante na yung na-explain ko, punta tayo shout-out na. Shout-out, unahin natin si Director Antonio Sugol, ang regional director ng Office of Civil Defense, Region 10. Okay. At pasalamat din tayo kay Dr. Joy Marisol ng Mugino State University, President, kanyang magbubukas sa kanyang eskulahan para magkaroon kami symposium. At kay Dr. Rolito Ibalye ng Central Mindanao University, President, kanya rin pagbubukas sa kanyang universidad sa magkaroon ng symposium. Siyempre, andyan din po si Dr. Lorenzo Dinayan, Director of Student Affairs sa Bukido State University. At si, dapat yung kaibigan to, taga-Dilorito, si Mr. Juanito Malon, ng Director din ng Student Affairs. At yun pong salamat ako ngayon kay Mayor ng Valencia.
2: Amy Calario. Amy Calario.
0: Mayor ng Valencia at sa kanyang asawa pagtanggap sa amin sa kanyang opisina. I would say kay Mayor Amy Gallardo, Gallardo ng Valencia City at sa kanyang butihing husband na si dating Mayor June Gallardo. Mabait sila. Inanggap kami sa kanilang opisina at pinatour pa yung mga kasamahan ko sa Makita yung Valencia City talaga. At masalamat din kami kay Ms. Jezabel Eduardo, yung Special Assistant, the Mayor of Valencia City, sa kanyang welcome address sa City of Valencia. At salamat din tayo kay Dr. Sanya Ray Amit, ang Assistant School Division Superintendent ng Valencia City, Bukidnon. At shout out tayo kila Angelica Panes ng General Santos City, Twinkle Didica, Didicatoria ng Davao City, Erickson Enriquez ng Dipolog City, Gan Macarandan ng El Salvador Misamis Oriental, Jessa Morena El Salvador Misamis Oriental, Gerard Paclar ng El Salvador Misamis Oriental. Ganun din kay Alma Ejuliantes, Pax Solomon, Elma Raffles, Restituta Febes, Gilbert Gipal na Mahayag, Sambanga del Sur. Ganun din kay Diosdado Pipito, Natividad Antiga, ng Tambulig, Sambanga del Sur. At kay Annalyn Ote, ng Annalyn Ote, Nestor Marikit, Samuel Pantilag, Cyril Ico, ng San Miguel, Sambanga del Sur. Ganoon kay Don Rosemary Puentes. Bindindin Duay Lungsod at Digma Likip ng Gipos, Sambanga del Sur. Ganoon din kay Lilia Sinisa, Glorific Cabarde, at Gina Abaton ng Aurora, Sambanga del Sur. Ganun din kay General Lanosa, Arnel Manga, Elsie Carapila, Marjan Caes ng Dimataling, Sambanga del Sur. Ganun din kay Lulito Empleon ng Lakewood, Sambanga del Sur. At kay Abel Giannis Amigo, Maria Isabel Banay, Sisters John Denison, Maria Annabeth Azareno, Julian Monsanto, Ashley Leiden Malalilig, Gerard Don Silvano ng Malaybalay Bukidon, ganun din kay Jemart Mangubat, Presentacion Cañete, at Edwin Claros, at Robert Ernest ng Pagadian City. At condolence po kay sa pamilya ni Tony Apale, dati kong kalaro, taga Molabi sa mga niso. Condolence po. Salamat po sa inyong pagkikinig. At sabihin ko before I go, kahit po kayo sa Facebook page natin, Tony Strelius, at sa ating OPAMSI Facebook page. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.

0: Madalas, alas 6 y media.
1: Radyo Bagbag. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
1: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba-diba ang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man po kayong lupalop naroroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po'y makapagbahagi na ng ating po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating numero 0969-226-9623. Yung ating numero numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong po namang mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in gram na ano.
0: 25 in 1.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 na rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At ating po namang, sasabihin ito sa ating po namang
1: mayroon po ba dyan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyong ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin niyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin kung talagang wala na po talaga dyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay limas ako na po yung naiipong kumbak ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucena, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucena. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucena po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige po, ako sana yung mamamas ko sa inyo.
0: At ang layo pa na mas...
1: Ng radyo.
0: Ang layo pa
1: ng... radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, basta itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan, kasi ang alam ko po meron na po dyan ng ating po namang 25 in 1. So, ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano, malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang

0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, ha? Pwede niyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man. Okay? Okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay, ha? Maraming salamat. God bless po, Nanay. Opo, bye-bye.
1: Salamat po. Thank Sige you. Po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero po, mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mamang numero 0969-226-9623. Ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG?
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo,
1: Kamsur. Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay ng yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi
1: kaya
0: pa.
1: Kaya po nagtatanong ako.
0: May iniinakaramdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo, hindi na po ako nakakalakad. Meron po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin, binigay yung pinsan ko sa Manila, ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong uminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbiin po ako.

0: pag nakakaapat na araw na ako, medyo
1: okay.
0: Hindi maganda ako. Ano. Kaya
1: opo.
0: Pinigil ko po.
1: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang. Self-medication po yun. Huwag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yun. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapagpa-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po. Ano po. Pero habang kayo po ay nag-aantay at kumbaga naghahanap ng kumbaga ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po sa doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee. Diyan po sa Ragay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy. And diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building, and Maya Mart.
0: Ah, opo, opo.
1: Alam niyo po yon, yung tatlong yon na nabanggit po natin.
0: Alam po, opo.
1: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po natin puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yon, dun po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
0: Apo.
1: Okay po. So, nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
0: Hindi pa po.
1: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton.
0: Box po siya.
1: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
0: Apo.
1: Kuha po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So,
0: sa pagkakalap po ninyo, magkano po kayo yung box?
1: Yeah. Yes po. Ang isang box po nito, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy. Okay po.
0: Ay, maraming salamat po.
1: Diyan po sa karton, karton, makikita nyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali, may larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po? Tapos kapag nakita nyo na po yan, opo, yung spelling po, R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na, tatay, at meron na meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
0: Okay po. Maraming salamat po.
1: Tatay RMG, maraming salamat po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
0: Okay po.
1: Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Hello po, wala pong... Ayaw Batangas ng rice coffee.
0: Opo, noted po nanay. Pero meron po dyan nanay sa ano... Sa Lipa.
1: Malayo po dito.
0: Malayo po ba yung Lipa?
1: Malayo po sa amin. Ano pa? Bayan pa. Kailan po kaya magkakaroon sa Rosario?
0: Wala pa po akong ano. Pero nasabi ko na po yan. Nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po ng makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee, sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero ginagawa na po ng paraan. Yung pong dyan po sa Rosario, na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Ako po.
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Magkano po yung pamasahe? Aabutin.
1: Siguro po mga
0: 150. Okay po. Sige po, nanay. Sige po at... papaabot po natin sa atin po namang mga deliveries na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee at gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalwal linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Okay. Mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Parang pagka iniinom po namin kape, rice coffee, hindi na hapdi yung aming chan.
0: Okay.
1: Opo. Kaya lagi ko nainom noon.
0: Very good po. At nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Ay, pagka madaki, di ano, mga dalawa sa silo, pagka daya ngayon walang mabili, isa lang, bisis sa isang araw.
0: Sige po, nanay. Yan po ninyo at ibabalita ko po ulit at i-follow up ko po muli yung tungkol po sa ating rice coffee dyan po sa Rosario. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi mo namang numero.

0: Siyempre pa mga kaibigan. Pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyo po namang mga katanungan sa amin through text. Pwedeng-pwede po yan mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
3: family. Radio Magbating. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital ida at nagugos ko ginhawa man pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Zed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotong.
6: Living Testimonies.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware. Let's build together.
10: Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radio. Radio. Radio. Bad, bad. King.

0: Radyo Magbating. Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Banting Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's start the excitement with Mega Millions. We have no jackpot winner last Friday, so tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 16,649,127 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 drawables numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang iintay nating piliin for the official Mega Million combination this Monday night. And our first number is 41. Ingatan po ang lotto ticket, huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 1. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. And our third number is 43. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 30. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghati. And equally, Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. Our fifth number is 10. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 33. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 41, 1, 43, 30, 10, and 33 in any order for the jackpot prize of 16,649,127 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Mga ka-Lotto, manatiling nakatutok. Susunod na ang pinaka-inaabangan ninyong Grand Lotto 655 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng Lotto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng Lotto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, it's now time for the much-awaited Grand Lotto 655 draw. Wala pong nanalo ng jackpot prize noong Sabado, kaya naman patuloy itong lumalaki. Up for grabs ang Grand Lotto jackpot prize na 138,142,429 pesos and 9 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time, 55 drawables numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine. And still, mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. And our first number is 4. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. Our second number is 20. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. And the third number is 38. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers, 1.3 million pesos ang premyong paghahatian ninyo. And the fourth number is 3. Paghahatian naman ang 1.4 million pesos ng mga makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. Our fifth number is 50. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or Lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng manalong numero sa Lotto. Scam po yan. And the sixth and final number is 24. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 4, 20, 38, 3, 50, and 24 in any order for the jackpot prize of 138,142,429 pesos and 9 centavos, net of the agent's prize commission. Lotto players, we are not stopping now because coming up next is our fast pace.

0: Kas at pinakikinggan sa Pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Nga nung nagtiili mo mama Susima, milagguman, umiyak may hugo ka.
3: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
3: Ay, nilikay naman bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, ma, kay ipa-check up ti ka, dali na.
3: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa, mas maayo pa siguro, ma, nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
3: Ayaw na, palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga, nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, ma.
6: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
3: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Upper Limato.
6: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
6: Kapila man imo imo?
3: Katulo kada adlaw.
6: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
3: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wag ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wag na gi ko'y problema.
6: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Oy, maoy akong haplas.
6: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
3: Ako, good silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
6: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanha ra ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
8: Ikapila man nimo sa imnon.
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper Limato.
8: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka ron.
9: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Alak, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
11: Dili.
10: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Productions.
4: Action Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni kanang.
11: Paidigo! No. Banda!
10: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadimo!
11: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
10: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
10: Silang ko!
12: Imo na ko, Checo. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
12: Bunso!
10: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
13: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O Takla, mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
13: Jeko.

0: Budbud o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Ang kape sa GFMQ Marketing, proven and tested na kini. Sa tanang mahilig sa kape, kay sila nakapamatuod sa gihatag nga epekto sa ilang lawas. Sama na lang ni Marife Alcuetas nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom og Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ma'am, unsay atong masulti kay sige mo gyud palit aning Paragis Bilabila Plus Coffee?
7: Akong masulti sa Bilabila Coffee nga sa una sa ola pa ko nagtesting og kape nga tugon jud kay ko budlay akong lawas di ko ganan maglihok-lihok kay makatrabaho ko gamay kapoy pero pagtik na ko og Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa kong lawas di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ubosa ka mong nakadungog. Pag take yun mo og Bilabila Coffee kay parehan ako, tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alcuetas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila di naka

Hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw ka na ito na, mayong buntag, mayong untong, mayong hapon, mayong gabi, ug mayo pa yung katlaw niya sa giyapon niya, kininyo higalas kang ina Ray Arellano, uban sa among gwapong teknisyan si Lloyd Gabiara. Okay, mga igala, shout out nga dito niya sa lutupan na Toledo City, di si Konsehal Arnold Galisti, Konsehal Redin Cabrera, o nga si Barangay Captain Marvin Prahinog, si Drexer Kulas Paran, gika ni Pedro Pungasi. Okay, shout out usab diha ni Ma'am Helen Cusip Archival diha sa Cebu City Health. Inahan kini siya ni Cebu City Councilor Nice Archival, no? Yung mga si Sam, Sir Manuel and Madam Vilma D diha sa Cahil Bourbon. Yung mga si Prejudito and Marie Flor sa among diha sa saan eh? Samong Danau sa Danau City. Samong natang Danau. Ay, wala mo ka itong mga itong kape. Bigil mo ka dyan ko na. Ang akong kape, asan na? Adara ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Wala mo kayo nung sklanda sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Wala mo yung mga tag ni Sigoid. Pakiyam tanin niya. Dawaw, di nung baka ito gahapon. Hindi takang mahubog ron. Kau ni kan, partim kau bigabi, mga idolnya, tahan lagi kita bonus. Siara sih nak dapat bonus kami apa? Hai, kalau sama kau ni kamu, bueno, bagai galah pada ayun ta. Atau minum duman ang nangagi ngawa maglangay sila si Don Arturo. Ila dayon gi adto nga ang gigi kanan sa kahayag nga ilang nakita. Samtang ang atong bida nga si Jigo, Jigo magtago sa lain. Yes, Jigo nga magtago sila sa langob. O, mobito, naputol mong gunigod. Bueno, nakita ano sa ni Gian, ang duha kadagong tao nga lubos itom. O, dalis lang nga nanagan o gisundan ang kahayag nga nakita nila suits langob. Balik nila ni Maria Picat o Don Arturo o man Hercules, dito sila may punta sa langob. Hingunday nini ang nahitabo. May galan, diyan ay nasumpanin nga itong sugilanon, budbud o bibingka.

0: nagalik abaton ka din sa gawa sa langob. Ngit-ngitra ba? Ako lang ang may dahang emergency light.
1: Sige. Muban. Muban na lang ako. Muban ko.
2: Uy, sa karon! Uy. May singgit kong nabati.
1: Ako sama.
0: Murang singgit sa usaga lalaki.
2: Tanak ka mo, atong susihon.
0: Tara!
1: Kaniyot.
0: Oh, ngano, Hercules?
1: Raturo, dili ka mamiligro ang atong kinabuhi, eh.
0: Unsa!
2: Husto ka, Hercules. Tungod kay wata masayod kung unsay naa ditong dapita.
1: Taan pa ko.
0: Ngano, hadlo ka, Hercules?
1: Raturo,
0: mauna kini ang kahigayunan nga ikapamatuod mo na ko, Hercules. Gawa ko masayop sa pagsalig ko ni mo, sa paghimo ko ni mong driver bodyguard.
1: Nag-usa.
0: Dili kay magsige ka lang upir-upir ng masahe-masahe nga di ko kauyon tungkol si gamay si Montodlo.

0: ano mi siya makabugat?
1: Ha? Angan? Ha? Adlok mo ko. May kalit kaming gunit sa kong likod. Ang bata raman day nga si Gian.
2: Kamaldito rin mo, Bugart. Mura ka naman hinon og bayot.
0: Malditong bayot di ay. Ay.
1: Luna! Magunda rung kang baktina ka.
3: Gian, nga nung may gunit mo ka ni Bugart, ha?
4: Kay kita man, Gian. Dua ka tao, lubos itom na ilikod.
0: Ma, uyap sa ko katuluhan. Una tabudakan ha. 1, 2, 3,
1: dakan!

0: 또 아무게 가랑 신기 뜯는다 비다. 나간 사람 신기.
1: 에이 막 달렸다.
2: 아고 아고 올라가 드라이버 버디가 굴고. 팔로우 미.
3: 온사이 선옷 가마히타보.
4: 가롱 바나후나. Kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi natyan sir.
6: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Nako sa Ginguna, purok si makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspanto siya karon may nakayo.
8: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon
7: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
8: uning baba,
7: baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga high blood, usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis sa Bila-Bila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
9: Nagtumar ako sa Bila-Bila, tapos pilaadto kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan, ako, kuan hapias bilabila.
1: Pag mag-iinom, o saan mag-iinom na ito?
9: Bilabila sa din akong tag-inom.
1: Kapsol. Bilakapsol. Oo. So, karoon na uli na uli na yung ganay. Kalakaw sa una, di yung kalakaw.
9: Oo. Kung manak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako bata ng bilabila.
1: O saan to, saan na sa ganay na?
9: Na-stroke.
1: Na-stroke ka?
9: Stroke. High blood.
1: Bila yung dati mo ganay?
9: 70.
1: 70? Taga-asa? Kasi itong pangalan?
9: Taga-Puyat.
1: Puyat, Carmen Sorolin. Itong pangalan ay? Kasi itong pangalan?
9: Si Bebe Yala.
4: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
11: Sumpay paingon, paingon ka.
12: Sundan talong ikas kayak, atong sundan ng ikas kayak.
13: Pero palayo ni paingon sa suod sa lango ba?
12: Bahala na. Sundan lang yun nato ng kayak.
14: Ano, hindi na dapat natadakan ako talabas dito.
15: Nanay, tamahan.
13: Hila mo kay Kay!
11: Ala, may padulog sa ampos ang kahayag.
13: Kadako na ining lango po eh.
12: Sundan lang yun nato, bisag asa na paingon.
13: Sige.

0: Durak, kaya, durak.
1: Sila siguro ka na.
2: Sundan. Sundan sa ang kahayag.
0: Follow. Tada. Follow me.
2: Uy. Ang langgam tabi at magka na may sunod na to.
0: Ang may na ka na.
2: Milupad na palayo. Naguna na to.
0: Hey, gagusong. Napanggupan sa may na.
1: Pas mo.
2: Oh, Arturo.
0: Ay, pag-unan mo, Arturo. Ako lang yung mag-unan kay driver. Panigay, kunin mo. Nag-unan.
3: Ala, kadaloko na niyo. Kadaloko na
4: kayo. Ano man tayo ni? Asa man kita pa ikinig?
3: Ay, diretso na siguro na si Perno.
1: Ay, tama.

0: Makita na to ang kahayag sa unahan.
1: Nagtumar ako sa bilis.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigkominaw?
3: Ang ako ang ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
2: Simong
3: Bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga high blood, usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragis sa bila-bila herbal capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
1: Nagtumar ako sa bila-bila, tapos pilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, bila-bila.
5: Pag mag-iinom, saan mag-iinom na?
1: Bila-bila, saan din ako tag-inom.
5: Kapsol, bila kapsol.
1: Oo.
5: So karoon na uli, alay yung ganay, pagkalakaw sa una, di yung kalakaw.
1: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng bila-bila.
5: Saan to, saan na si Gitay na?
1: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
1: Stroke. High blood.
5: Bila yung dati mo ganay?
1: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
1: Taga-Puyat.
5: Puyat Carmen Sorolin. So, itong pangalan na? Isa itong pangalan?
1: Si Bebe Yala.
4: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sumpay sa atong sugilanon.
7: Sumpay pa rin yung sumpay kikaw.
8: Sundan talagang ikas kayak. Atong sundan ng ikas kayak.
9: Pero palayo ni pa yun sa suod sa langho.
8: Bahala na. Bahala na. Sundan lang yun ato ng kayak.
10: Ina, ito na dapat natanda ka naman.
7: Ala, may padulong sa ambos ang kahayag.
9: Kadako na ining lango, boy.
8: Sundan lang yun na to. Bisag-asa na paingon.
9: Sige. Sige.

0: 돌아가요, 돌아.
1: 질러지고 오로가나.
2: 순단, 순단 쌍가하야.
0: 발로미.
2: ang langgam tabi ay magkadang may sunod na to.
0: Ang may na ka na.
2: May lupa na palayo. Naguna na to.
0: Ay, gatkusong. Trapanggupan sa may na.
1: Pas mo!
2: Oh, Arturo!
0: Ay, pag-una doon, Arturo! Ako lagi mag-una kay driver, panigay ko ni mo. Ako yun na!
3: Ala, kaduloko lang niyo. Kaduloko lang
4: kayo. Ano ba tayo ni? Asa mang katapay ni?
3: Ay, diretso na siguro na si Perdo.
1: Perdo, ay,

0: Makita na to ang kahayag sa unahan. Ngaingunog sa may mga tao nga nagsunod ini.
1: Oh, sila yun siguro ka na si Jingo.
2: Kulo ako masayop. Gusto di
1: ka. Amasa ko, kuno ata masayop, gusto yun na. Oh, umitaw.
0: Jingo! Jingo, kamo ba ka na?
1: Oh, Jingo! Ang gwapo kong anak! Ikaw ba ka na, Jingo?
2: Uy, why response to the duro? Dulia Maria Picat.
1: Oh, bitaw no?
0: Layo pa magod sila. Huwag sa tanaw na ako. Sama na to nga nagdagan sa sila.
1: Pagkita na to ang kahayag na paspasa ba ang pagpalayo?
2: Ako ba o? Paspas kita sa magdagan. Aron, mapsal na sila.
1: Huwag ka problema. Taas kong resistensya. Dili ko naling kapuyon o glagsi ko. Kay tigtumar ko o paragis bilabila plus herbal capsule.
0: Arturo! Arturo, gikapoy na ko.
1: Gunit lang sa kong kamot, Maria Picat.
2: Awa ko'y kumpiyansa ni Arturo. Minum sa kong paragis bilabila plus herbal coffee. Maong alerto ko 25 oras.

0: ¡Ay! ¡Calámonos a Tongue! ¡No lo jocan, cacería!
1: ¡Me paro el patana!
2: ¡Onza, bocanita pita!
3: ¡Alá! ¡Alá! ¡Miso, onza, que me engañan! ¡Mi chico, guiña!
0: ¡Alá!
2: ¡Llegó, se moja tonta! ¡Llegó!
0: ¡Ay, chico!
1: ¡Guau, como se ayun! ¡Au!
4: ¡Ando a la junta un lobecito! ¡Son no ya, boy!
0: ¡Onza!
3: ¡Nana!
1: ¡Guana, caichos! Musuto sa tala ng gamay kagayanan. Anong dilita ba apsan? Anong duha kain kanto?
0: Say ito! Kuya
2: Tito!
5: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
6: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
7: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang epitibos?
6: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
5: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Ay dati man good sir, ako menstruation dili normal, din nagtake atong kuan ng gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghilab ako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawa, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan man mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan ako, pag-a-plus na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa TV!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Igon sa saka residente nga nagsugod ang sunog sa saka balay nga wala pa masayre ang hinungdan. Ini ang mikata gilayon sa mga kasikbit ng mga kasilinganan sa purok ligas na Liganas sa barangay Zone 1 sa Coronel City nga diin mausaba ang sentro sa administrative kon administrative region 12. Gilayon usab nga mi-responde ang Bureau of Fire Protection sa Coronel aron nga mapalong ang nasangpit nga kalayo ug mapugngan ang mas pagkatagpa niini ngadto sa uban pang mga kabalayan. Ayon sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, aron mapunting ang insaktong gigikanan o sinugdanan ining sunog, lakip na usab kinatibuk ang kantidad sa kadaot ngadto sa mga panimalay nga nasunog. Nagapadangat gilayon og initial nga ayuda ang Coronel City Government sa mga pamilyang apektado sa nasangpit nga sunog. Oras sa alas 5:20, pabalik daw ang mga balita ng impormasyon din lamang sa pagpanaguman, lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh
6: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710.

0: Zero. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
5: Radyo Magbating.
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Alas 5:26 na kabagting og kabalkadas dinhi pagyapon sa tumpag Banaguban lanog sa Bagtingan. Ano ni mga kiningita pod gitawag na tog apektado nga mga lugar gumikan sa mga pagbaha. Og diin sa dili pa ang report ni Bagting Decisive Florence of Ima. Ato na ning hatagan og pagtagad ang mga nagapaluyo nining atong tulumanon. Sa gihapon ni ato mga naginahanglan og iglungag ba o kanang makalungag pa mo diha kay gumikan ni basa ang inyoha mga kahoy palibot kay nagulan sa inyong mga lugar og di bakha kay wa na gidintayan na inyong mga hinipusang kahoy di kay naanod na deritas to ang kuan ginibitong LPG o kung do na kay gasol diha. Kung Petron Gasol Station ang inyong gipangita kaya makapatubil mo, diba ka makapalit mo og LPG, ay ni ay mga branches dari sa Pagarian City og neighboring mga kalungsuran. Ini ang atong tulumanon, gihatod kinis may kabubuton ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde og Clarissa Isa Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil o mupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Main na may mutang sa Santiago, Dibim, ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch na may mutang dool sa SMC College, ug aduna ilang branches sa mas Dumalinaw, Aurora, ug Lungsod sa Tukuran. Ngayon ang mga kabagting ug kabalkadas, sa inyong pagmintinar usab sa ito ang maayong panlawas, ang said linimet, epektibo kining ihaplas sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok o mga insekto o pwede usab kining himuong mosquito repellent para di naging maduol ng mga lamok. Ang said linimet na pamatud-an nga epektibo sulod sa taas ng panahon, tungod kay ang said linimet minutos lang, wag tang tanang balatian. Sad liniment ginama kini sa Sad Pharma. Alas 5:29 na. Ani na ta sa round up sa mga balita o gasayuran. Ang ano rin kaabtanan, ang katawang sa dakpayan, lalawigan o ganait nga mga rapid. Standby ka magtingog, couple kadas.
6: Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
0: Ani ta sa mga natalagikan o sabsa lungsod ni Kumalaran kay pipila ka mga kabalayan sa Kumalaran gisulod og tubig baha kagabi eh. Ang detalye sa moong balita ni Bagting 17 Florence of FEMA.
6: BBC Live Report.
4: Gisulod sa tubig baha ang pipila ka mga kabalayan sa lungsod sa Kumalaran nga kagabi human kini nakasinati og kusog nga pagbundak sa ulan ang maong lungsod. Pipila ka mga apektadong katawhan na nanimuyo sa Purok Walingwaling, Masadyao na Laya o ingon man sa barangay poblasyon o barangay Gawil. Nasairan nga nakasinati og kusog nga pagbundak sa ulan ang nasangpit nga lungsod pasado alas 4 matutpangtak na sa hapon o hangtod na ng gabi nga mohinungdan nga giingong niawas ang tubig gikan sa ilahang suba o kini ang nakahatag o dakong epekto sa makatawhang nanimuyo sa mga lugar. Nasairan na nga diin nahangtod alas 10 ang takna sa kagabi gingong nakasinati paghihapon o pagsaka sa tubig ang pipila ka mga kabalayan gani halos nga niabot na sa ilahang nga dughan ang gilad mo sa tubig human kani nga nisulod sa ilahang nga panimalaya. Hinungdan usab nga dali nga naresponde ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection lakip na usab ang MDRRMO o gingon man ang kapulisan aron usab nga ipahikli na ang mga apektadong pamilya lakip na ang ilahang mga binuhing kahayupan aron nga diin na dili kini mahimong mamahimong casualty o gaswerte na lamang gumikan kay bisan mantuod nakasinati o pagsulod sa tubig baha ang ilahang mga kabalayan apan walay natalang nakabsan o pahimangno na lamang sa LGU Kumalaran ngadto sa makatawhan nga sa gayon nga makasati kusog nga pagbundak sa ulan kinahanglan gilayon nga manghiklin aron usab nga dili mabutang sa peligro ilang kaugalingon o kung ugaling usab adunay mga pahimangno nga ipagula ang ilahang MDRRMO gilayon kini nga musanong alang usab silang kayuhan. Kahibaluan usab nga hangtod karong adlaw do na pagapibahad ang pagbundak sa ulan diri sa Zamboanga del Sur gumikan paghihapon sa epekto ng localized thunderstorms mohinungdan nga mas maayo nga magmaigmat sa kanunay tungod kay sa matag karong lugunya do nagay posibilidad nga makasnati kitag kusog nga pagbundak sa ulan na Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM Grudge Bagting
5: 106.0
0: Salamat sa mga nasangpit nga kasayuran na panuwatan nagpasalamat sa nasinatian sa mga katawhan nga nanimuyo diha sa may kinibitang lungsod sa Kumalaran particular ni anang mga nabahaan ng mga area mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:32 to pabalikon sa Bagting 17 karong nga taon-taon nabot usab nining upat ka mga personahe nga safe regarding town ni apa human sa vehicular accident nga nahitabo dito sa lungsod sa Josefina ni anang alas 4:25 ang takna sa hapon kagahapon samtang aduna say natala nga missing apan napalgan kining nalumos diha sa may lungsod sa Tukuran mga kabagting o kabalkadas kagahapon gihapon sa hapon may kain kay pizza 17 may kagahapon yung karon 18 man so kagahapon sa hapon so maluap ana to ang sayran to pabalikon sa Bagting 17 karong taon-taon na samtang alas 5:32 na mga kabagting o kabalkadas anita sa mga kasayuran usab gikan sa silingan ng mga lapit Napulcom Region 9 nagmonitor sa pleb o local chief executive sa Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Bagting 18 Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan
6: BBC Live Report.
7: Gipahigayon sa National Police Commission Regional Office 9 ang monitoring activities alang sa mga local chief executives kon LCEs o People's Law Enforcement Boards kon PLEBs sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Tumong sa mga kalihukan ang pagsusi sa functionality o compliance sa mga PLEB sa nagkadayang local government units. Lakip ang pagmonitor kung epektibo bang natumana sa mga LCE ang ilang mga responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa ilang mga lugar. Naghatag usab ang Telcom Region 9 og technical guidance og assistance sa mga opisyal kalabot sa mga palisiya og pamaagi sa pagdumala sa administrative complaints batok sa mga miyembro sa Philippine National Police. Gipasalig usab sa ahensya ang padayong suporta niini sa mga LGU og PLEB aron mas epektibo nilang matuman ang ilang mga katungdanan subay sa kasamtangang mga balaod, lagda og regulasyon alang sa kaayuhan o protection sa publiko. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
0: 106.0 Dagan salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Samtang sa Bikas Bahin, si Bagding 27 o sab Daryl Aya ay ang mga report usab nga nakalap ni ini follow up na lamang kini gamikan kay kapin sa 2.2 million nga kandidat sa mga smuggled nga sigarilyo nasakmit usab sa sambuang kasibugay duha ka mga smuggler ang nangadakpan. Italia sa mong balita pinagi ni Daryl Ayaay.
6: BBC Live Report.
8: Nasakmit sa mga otoridad ang kapin 2.2 million pesos nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo. Pinaagi sa usa ka intelligence driven nga operasyon sa lungsod sa Imelda, Sambuanga, Sibugay. Nahitabo kini humana nababagan ang duha ka mga sakyanana nga gipuno sa mga kontrabando sa nasyonal nga dalan sa Barangay San Jose sa maong lungsod. Ang duha ka nadakpang suspect gila sa kapulisan nga si alias Nick o alias Otoy nga managsamang residente sa lungsod sa Alicia, Sambuanga, Sibugay. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang nagkalain-laing brand sa sigarilyo nga dunay langyaw nga marka nga gisakay sa usa ka Suzuki minivan o Baja Maxima nga mukabat og 2,292,000 pesos ang gibanabanang kantidad. Ang mga kontrabando na nakaroon sa kustodiya sa Bureau of Customs Pagadian City Office samtang ang duha ka suspect detained sa Imelda Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Ayan mga accomplishments ka na mga kabagting o kabalkadas sa itong mga otoridad. Alas 5.36 na. Kini sa itong pagpanaguban sa itong gikaingon na kaganina, may nalamang gumikan kay doon ay school supervisor o tulog ang mga school principal managsamang nakalingkawas gikan in town sa magkuyong kahimtang umana aksidente ng ilang gisakyan dito sa Josefina. Sakop sa Buanga del Sur, mga kabagting o kabalkadas. Di naka-standby ang report ni Bagting 17, Lawrence of FEMA.
6: BBC Live Report.
9: Managsamang luwas ang mga upat ka individual nga kini ang gilangkuban sa saka school supervisor o gatulo ka mga school principals sa human kini nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan. Pasado alas 4:25 ang takna sa hapon kagahapon sa may National Road sa Purok 2 Adelpha, Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga mga biktima giingon nga nagsakay sa usa ka Isuzu MUX SUV o giingon nga kini ang nahagbong or nibangga nahagbong adto sa may giladmon nga 50 feet nga pangpanga. Hinungdan nga dali usab kini nga girespondihan sa mga personahe sa MDRRMO kon na diay na sayran nga ang nasangpit diay nga sakyanan. Gingong naglatas kini gikan sa Cotabato City paingon kini ngadto sa Pinyan Zamboanga del Norte apan kalit matutpa nga nawad ano kontrol ang nagmaniho sa nasampit nga sakyanan gumikan usab sa kadanlog sa dalan gidugang panini nga sa dihang nga tinguha matutpa sa paglikay ang nasampit nga driver sa ilahang nga kasugat usab nga van o gamo hinungdan hinoon nga kini nga maong nga sakyanan kini ang nahagbong sa pangpang. Panaswerte na lamang tungod kay ang nasampit ng mga sakay. Kini ang gingong nakabaton lamang kung mga minor injuries sa ilahang kalawasan. Og dali sa kining gidala ngadto sa Josefina Rural Health Unit alang sa danilian nga pagtambal. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita, adunay usa ka individual ang gingong namising human kini nga nalumos dito sa may lungsod sa Tukuran. Ang maong nga individual nagpahidaron og 38 anyos nga residentes sa Malinaw sa Buangga del Sur nga gikatahong namising human nga nalunod na lumos pasado alas 3:30 ang takna sa hapon kagahapon sa May Beach Resort sa Barangay Alindahaw Tukuran sa Buangga del Sur. Sa pagpahigayog imbestigasyon sa mga otoridad na sayran nga ang nasangpit nga biktima kauban na higayuna ang iyahang kining employer o gumang kaubanan tungod kay nagselebrate matod pa kini og birthday sa nasangpit nga resort. Apan ang nasangpit nga biktima lango dai kini o impluwensyado sa ilimnong makahubog og natong higayuna kauban ang iyang kauban samtang kini matod pa ang naligo human na paglabay matod pa sa pipila ka minuto gingon nga ang kini nga biktima aning ay ang kauban sa biktima ning balik matod pa dito sa lahang cottage. Apan ang biktima wala na nakabalik o nakatunga itong higayuna o gagiingong nadala kini sa kusog nga balod o gadiin nangayo gilayon kinig pakitabanga ngadto sa mga rescue team o gipahigayon gilayon ang search and rescue o gipangita ang nasangpit gilayon nga biktima. Ang Tukuran Municipal Police Station nakikurin na usab sa Philippine Coast Guard igun mas Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction Management Office alas sa pagpahigayon og search and rescue operations og hangtod ning kasamtangan nagpadayon paghihapon ang ilang pagpangita tungod kay wa paghihapon napalgan ang nasangpit nga biktima. Bagting 17 Florence sa FEMA sa BLFM og radyo Bagting
0: 106.3 Alas 5:40 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Mote mga balita nga diin kini bitang makuyaw og gani na gipoy nahagbong sakinan nga bongo diha sa kini bitang tulay mga kabagting og kabalkadas diha sa tong may kanibitong diha sa may Kanipaan Bayog nahulog sa suba kanibitong taga Kanipaan Bayog nga nahulog sa suba sa Prokpatro sa Lagmano Kumalarang oh nagkargag lansones mga kabagting og kabalkadas maayong pagkatakili dangihang kanibitong bongo nahagbong in town diha sa may Prokpatro sa Lagmano Kumalarang. Eh, nagkining na disgrasya nga bongo nga taga Kanipaan Bayog sa Buangga del Sur, mga kabagting ng kabilkadas, kagahapon. Alas 5:41 na dinis itong pagbanaguban sa itong pagbalik na lamang ang dugang pa ng mga balita o impormasyon at itong itulol nga na kaninyo standby kabagting ng kabilkadas din lamang itong pagbanaguban lanog sa bagtingan.
10: Nang paminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
14: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
15: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
17: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
18: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
19: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
20: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba naman? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
21: Ako rin na, palingki.
20: Oo, maligi ako liha.
21: Ano ang palingki, ano mo na?
20: Mais. Pickle.
21: Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung isipun niya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
20: Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
21: Kulay
20: 24.
19: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
23: Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.
24: Radyo Magbating. Ding.
25: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
24: 106.7 L. Radyo Magbating. Ding.
0: Alas 5:48 na mga kabagting og kabalkada. So gini nga to nga tulumanon sa gihapon, gipaloyuhan usab kini sa maayong kabubot o sa mga nag-abag ha. Standby sa ang market kay nito mga mag-uuma diha nga dunay concern, reklamo, suggestion o dunay ipadangat nga bisan unsa nga may kalabtanan o sab sa inyo nga kahimtang diha, ipadangat dito na sa National Irrigation Administration Regional Office na Zamboanga Peninsula. Ano may mutang sa Regional Government Center Balintawak Pagadian City. Mikan kay kinilang ituyos pagpahibalo aron sa pagdasig na itong mga mag-uumas pagpadangat sa inyong mga concern aron mas mapanindot pa nila ilang serbisyo. Nung galing nga dunay mga reklamo, laumi nga sa lima lamang ka-steps mahatagan ka na og pagtagad. Pinagi sa pagpadangat niya na dito sa ilang website. Pinagi sa https://region9.nia.gov.ph. Pwede ba kasi lang email nga r9@nia.gov.ph. Small letter tanan, samtang Facebook usap nila ang Nia Zamboanga Peninsula. Pangitaan niya. You can text or call 09-85-824-4566. Pwede ba ka mo tawag sa ilang telephone number nga 062-947-4014. Mana ang numero sa NIA National Irrigation Administration mga kabagting og kabalkadas. Ingon na sa nagabag ni atong tulumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan og may bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na. Ang kang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months. Vitron Drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old og Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Apil na si nanay, si tatay, si lolo, si lola, anha, og si dulong, si inday. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSV Trading, FDA approved ug mapalit kini sa nagkaniyang butik og pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang kasayuran kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-1797-351 mga kabagting og kabalgaras. Ani ana ang update gikan sa merkado publiko ng mga presyo nga tungatagan og pagtagad ang isda. Mga isda nga mapalgan aga pilay kanamitong pilay presyo matag kilo o kung sa nga klase sa isda nga available diha sa to ang merkado isda section Dinis Pagadian City. Sa report gikan ni Bagting 27 Daryl Aya ay may buntag ni Muyang
25: BBC Market Report.
1: Yes, Bagting, this is size. Maulan nga kabuntag mo ni Widiha o ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon din sa merkado publiko, particular mismo sa may isdaan nga bahin. Kundi na doon na naging mga kapilian sa iyo sa buntag. Apan, pipila pa yun ang nag-display ng buntag, ano? Ning mga oras, ato itunol ang presyo sa isda. Karon na itong sayran, tulingan, dalawulo, 180 ang kilo, unod to 50, ikog to 50, tinai 120, spirit 160, yellowfin 200, salmon 250 ang kilo, pandawan 200, balo 200, tambal 100, bangus 150 nga to 180 ang kilo, gutob 130, sigarilyo 180, bulinaw 100 nga to 140 ang kilo, gisaw 100, sari 250, bilong-bilong 180, danggi 200, kitong 200 nga to 280 ang kilo, ugang katambak 350 usab ang kilo, sa barilis, ulo 300 ang kilo, straight cut 450, panga 400, ikog 400, belly 600, og ang tinae 300 usab ang kilo. Mga katawag ang samtang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Motoy presyo sa mga isda nga nadia sa may merkado karong mga panahon na. Kabagting o kabalkada, bisan pa man sa tuod daw sa mga pagpanaligsik. Na pagyapon tayong mga presyo nga inyong malauman, pinagi sa market report ni Bagting 27. O, naka raincoat gear to, kay medyo taligsik kaganina, ambot lang o nikusog ba. Doon ay mga areas nga kusog. Sa payuban, medyo nilurang na, mga kabagting o kabalkadas. Ang importante diha nga natunol na to mga presyo, nining buntaga, nini sa tong update. Nagsbagtingan paghihapon samtang sa pikas bahin padayon tas paghatod sa mga kasayuran kaya dito sa Dapitan City ko kung ako masayop mga kabagting og kabalkadas. Balikan ang report ni Bagting 19 Cheryl Onyot Lirazan gamikan kay suspect sa pagpandunggab sa Resto Bars Dapitan City nadakpan samtang biktima landig gid taon sa Balay Tambalanan. Ang detalye sa report ni Cheryl Onyot Liraza na itong sayran.
25: BBC Live Report.
2: Nadakpan ang suspect human gingong nandunggab sa biktima sulod sa usa ka resto bar sa Barangay Dawo, Dapitan City niadtong Domingo pasado alas 10 sa gabi Agosto 16, 2026. Gila ang suspect nga si RG Ilongbaring Sagapsampan, 44 anyos, usa ka mag-uuma og residente sa Barangay Maria Cristina, Dapitan City, samtang ang biktima gila nga si Reggie Cadano Punggan, 55 anyos, negosyante og residente usab sa mong barangay. Sumala sa initial nga imbestigasyon, nakainom ang suspect og nagmaoy sulod sa Kamalig Resto Bar. Din misulay ang biktima sa pagpakalma apan misamot ang kasuko sa suspek og ni bonlot kini sa iyang kutsilyo og dayong dunggab sa biktima nga migo sa tuo nga dughan. Gidala ang biktima sa Jose Rizal Memorial Hospital alang sinanali nga medikasyon samtang naglusad gilayon ang mga personay sa Dapitan City Police Station og hot pursuit operation og malamposong nadakpan ang suspek alas 11:28 sa gabi sa samang petsa. Ang suspek na nakaroon sa kustudya sa Dapitan City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso ngay pasaka batok kaniya. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Tabukta nga ni Spagadian, gikan matog norte. So, diri Spagadian City, dunay construction worker nga nasakot sa kaso frustrated homicide. Atong sayran sa report, nagbabalikon nun sa Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
25: BBC Live Report.
8: Nadakpan ang 26 anyos nga construction worker o residente sa Pagadian City. Pinagi sa mga personay sa Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit pasado alas 12:50 sa hapon na itong Agosto 17, 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang pagdakop gihimo pinasikad sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa MCTC 9 Branch 1 Pagadian City nga gipitsahan og Agosto 7, 2026 alang sa kasong frustrated homicide nga dunay girekomendar nga piyansa nga 36,000 pesos. Ang akusado ana nakaroon sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alas sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Sabel FM o Radio Bagting.
0: Alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas. Mauto yung mga balita o kasayuran din istong pagpanaguban sa landog sa Bagtingan. Samtang sa laing bahin, kini nga to ang atulumanon, gipaloyon asap gini, uban sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission kan NAPLCOM. NAPLCOM? NTC? Sorry. Ay na, kuhan man nun. Kuhan na na si Piat na yun. National Telecommunications Commission. Mga kabagtingag kabalkadas kan NTC Region 9. Makasabaan mga katani. Inagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkanaghang insidente sa scam messages o malisyoso ng mga links na nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Sa doon ay mga mensahe na nga nagpakaroon ignon, nagikan kunog mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilad. Agihangyo ang tanang katauhan nga dili magpataka o click sa dili pamilyar ng mga links o dili maghatag og personal ng mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Malihog i-report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan ng mga mensahe ngadto sa inyong mga service providers sa NTC Region 9. O magmatngon o magamping magyon sa inyong mga personal nga impormasyon kini nga opisyal nga pahimalogikan sa NTC Region 9 alang sa inyong mga kasayuran aron di mo mga biktima diha mga kabagting og kabalkadas ha. Ani mo mga biktima ay lisod na gid kaayo. 557 dinis tong pagpanaguban ang resulta ni ara. Resulta kagabi mga kabagting og kabalkadas sa 580 ang resulta kagabi. Way rason para di mo makahibaw diha. Oga diin direta sa inyo mga greetings nga gipadangat mga kabagting og kabalkadas magbuntag ni Amy Vasaylahi. Oh, always watching every morning diri sa Josefina. Salamat kay taga Josefina. Nas mamonita sa Sel Calderon Tilaon di sa may Kurlo Mulavi sa Bonga del Sur. Merly Templado po di sa may Purok Golden Flower Lumad Pagadian City. Napod si Tats Lascunia may buntag o garini relativo sa Barangay Lower Dimurok Mulave. God bless. So watching and listening from Barangay Lower Dimurok. Tristan Wyatt Gulay may buntag. Salamat o gingin man Vanix Bucha Bamunga may buntag. Usab ganimo di Hazar o galakip niya ni Nori Amor Prahes may pabulak pagintan. Salamat guys sa mga pabulak diyang napita. Okay, agad sa pay akong mga wa pa nabasa niya ang nahibilin nga mga inibitong greetings mga kabagting ang kabalkadas. I-like, share, and follow po palihog ha. I-like, share, and follow po din taon. Good morning, Inday ba? Ni-greet ko to my parents nga si Mama Vicky, Papa Nick Maghanoy from Baroy. Ayan, gikan ni Isa Maghanoy. Nabasa na gina ko yung message. Salamat sa pag-flash. Ani. Ayan, update kayo si kuan ni si kanibitong Nicky. Maing buntag ninyo diha sa Baroy. Jumar Diam Tagug Takugdoy. Oh, maing buntag usab diha sa Binuay. Binuay di Mataling sa Bungga del Sur no. Og maing buntag ganinyong tanan diha. Bueno, wa na mi kong oras pa sa pagpadayon. Ini sa to ang tulumanon si Bian sa Radyo Bagting, Lanog sa Bagtingan, sunod na pud adlaw. Pero ang pulong atong ibilin nga kaninyo magpabilin gyud ta sa inyong mga hunahuna. And as of Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Og may buntag ni Nore Amor. Ayan. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Dagan salamat, may buntag na itong tanan. Oras, alas 6 na. 106.3 Radio Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptiste de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Andam mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Besara Jubagtrix sa Bell FM, alasay-say sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

0: Rádio Bagbagim.
1: Alas 6:08 na itong oras, sa kabag ni Kabalkada, sa kamaulang kabuntagod, ganin yung tanan, nagsubundag na pagbalik ang ulan, disdag bayan sa pagadian, di sa inyo hanga dapit, kumusta man karon mga kabag ni Kabalkada, wala ba'y mga pagulan ngayong nasinatian karong buntaga, kung ugaling, di na may mga pagulan ngayong nasinatian, amping sa kanunay, dili ang tao na magpasaga, dili magkumpiyansa, ilabi na kung ugaling, kamunan ni mo yung sa mga daplin sa kasubaan, ay di ba ka prone sa pagdahili sa yuta kabag di gabalkadas kaysa higayon na ba nga makasnatig pagbundak sa ulan nga walay hunong muhumok gayod ang yuta kabag di gabalkadas nga mo hinungdan nga mudahili na hinoo no? So muna ang kunugaling nanimuyo mo sa mga prone sa mga landslide kasi pa o gadili mo prone sa landslide pagkangalan nga medyo bakilid ang inyohang nahimutangan hala sige kinahanglan nga mag-amping sa ganunay. Mas mayo nga isiguro ang inyong seguridad dili kay ayha na mo manguros kung kanusa o mangandam kung kanusa humana no nakasinati na mo og mga katalagman or apektado na mo kabagtig kabalkadas. Anyway, mayong buntag matod pa hamang pridapita sa maulanong buntag diri sa Dinas, grabe ang ulan gikan paggabi alas 8 hangtod karon kusugi hapon. Ang suba sa Mirapaw, miawas na ha? O amping sa kanunay, taga Mirapaw Dinas, good morning sa inyuhang tanan. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw dihang napita. Amping ha sa mga lugar nga dunay mga dagkong suba, no? Nga dili ang taon magkumpiyansa. Kini ato ang sinatian nga lakat sa daw, taglakat sa panahon, mga pagulan-ulan, gabagdig, gabalkadas, gumikan lamang ni sa localized sa thunderstorm, no? Matod pas pag-asa. Oh. Wala pa yung kining laing dautang lakat sa panahon. Double check na to. Kaya la size naman. Kaya doon ay kining update sa dagan sa lakat sa panahon. Pagka la size, mangyod sa buntag. O nanay, bagong update oh. Double check na to ha. Aron nga masayod mo, makapanganda mo kabagtig kabalkadas. Matod pa, habagat, padayon nga makaapekto sa Luzon ng Visayas karong adlawa, Martes. Oh. Padayon nga magdalag mga pag-ulan ang habagat sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas karong adlawa. Dunga nini padayon na sa mag-monitor sa pag-asa ang duha ka low pressure area kon LPA. Ang LPA nga nasa sa Philippine Area of Responsibility ang adunay dakong posibilidad nga mahimong tropical depression sulod sa 24 oras samtang ulahi kini na siplatan sa gilay-on nga 1140 kilometers sa masidlakang bahin sa Northern Luzon. Samtang sa pagka-LPA nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility, aduna usay medium o dunay kahigayunan nga mahimo kining tropical depression. Ulahay kini nasiplatan sa gilayon nga 295 kilometers sa Maylawag City, Ilocos Norte, no? Pinakaapektadong makahasinati or mapiktuhan sa habagat mao kining Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Nga magingong makasinati silang mga monsoon rains, no? Or ulan, gumikan sa habagat. Lakip na usab ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, samtang sa Negros Island Region, no? O nahibiling bahin sa Western Visayas, giingon nga makasinati usab kinig mga katagatag na pagbundak sa ulan, gumikan sa thunderstorms. Sa Zamboanga Peninsula, dilipaghapag kita luwas sa pagbundak sa ulan, gumikan ka doon na pagpibahad. Sa localized sa thunderstorms, hinungdan nga padayon nagpasila ng pag-asa nga mag-amping sa kanunay. So, walay bagyo pa ha. Doon ay LPA, pero dito kini na makaapiktar sa Visayas o sa Luzon. Dili ta apektado sa habagat o sa ingon man sa LPA. Localized sa thunderstorms lamang ang nakaapiktar diri sa tuwas dapit sa Mindanao or diri sa Zamboanga Peninsula in short. Muna ang mag-amping, dili magpasagad, no? Lisod na kayo. Kumusta to dato ang mga residente sa Kumalarang? Ato ang paningkamutan, may intag ato ang makakuan, ma-interview na to si Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina, kabagdig kabalkadas, no? Nangayatag pakitabang sa to ang kining kaubanan sa Muhat. Good morning, Natalia Agunoy, no? Mahintaog sayo nga maka-reply si Mayor Balong aron ato ang mahinabi unya sa tong pagbalik mga 6:30 in the morning, no? or 6:30 onwards. Kung ugaling makareply si Mayor Balong, kay aron natong masayra, natong makumusta ang mga kaapektadong katawhan diya sa lungsod sa Kumalarang, ilabi na unsay mga lakang nga gihimo sa lungsod, unsay mga tabang, no? Nalabi na natong mga apektado gayon nga pamilya, katubitong ang tubig baha, kay ning sulod na gyud sila ang kabalayan, luwin taon kay itong dunay gavideo ba? Nga ning abot na gyud in taon sa iyahang dughan ang tubig kabagtig kabulkadas, no? Inaana kakusog ang tubig kagabi diya sa lungsod sa Kumalarang. Mauna nga ang atuang paningkamutan, no? Nga mahinabi atuang ma-interview si Mayor Balong, pinagi usab sa tabang na Tiliya Gunoy. Tony, good morning te. Sorry kayo, magsinamok sa gunmuro na Tiliya. Oh, kay lagi, aron nga tuang makumusta kay kagabi manggod, no? Ang nag-live kabagtig kabalkadas, atol sa maong kinibitaw na sinatian ng mga pagbaha sa may purok ka masadyaon, purok laya, purok ka hapato nga purok, nakalimot ko sa usa. Oh, waling-waling, no? Din na barangay poblasyon, barangay Gawil, kanang mga lugar nga giingon nga apektado gayod sa kusog nga pag ulan kagahapon ba, sulod ang tubig sa ilang kabalayan kabagtig kabalkadas. No? Ang naka-live kagahapon nga naagyod sa area si Konsehal Soy-Soy Gumunit. Good morning ni Mokons. Oh? Nag-message po ko ni Mokons kung naminaw ka karon. I'm sure na mapaguro na yung nakamata si Kons kay hangtod alas 10 kagabi eh, napag-identaw ni sa area ang maong batanong konsehal diya sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. No? Iyahang sa libot suroy ang mga lugar kundiin kabagtig kabalkadas na kasinatig mga pagbaha, no? Human nga gisulod lagi sa tubig baha ang pipila kabalayan kagabi eh, sa diha sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, no? Sayod naman ta nga kining lungsura gawas bitaw sa aha pa ba ang bahaunon diri sa Mulave, di ba? Dunay lugar po diha nga makasin ng bahaon. Dumingag. O, diha napita, kabagtig kabalkadas. No? So, kining Kumalarang gayod, noon gud po ning kung ugaling, dunay mga kusog na pagbundak sa ulan, makasinati gayod o mga pagbaha kabagtig kabalkadas. Di ba? Kung yung kanamduman, mingon mo, namay dakong suba ng Kumalarang. Dagko laging suba. Pero kung ugaling, kusog ang ulan dito gikan sa bukid, ang mahitabo kabagtig kabalkadas, no? Ang mahitabo, ang bigod palihog ang kuan ni Ki, ang tawag ani, ang kana, cellphone. Oh, wala pa. Sige, te, salamat Ate Lea. Oh, ato ang tawagan ron na si Kuan. Ato na lang tawagan ron ang MDR Arimo Kumalarang kabagtig kabalkadas. Ay, palihog na huwag tawag ni Kebe. Ako na lang ning ikuan. Kadali sa ha? Kadali sa kabagtig kabalkadas. Ipalihog lag. Tawag kadali. Sir na. Tawag pali, kadali. Paila ha? Ina nga kuan. Kay. Ganina ramo ko nangita ni og kuan. Palihog. Paila lang palihog. Ina nga kuan. Inig mo tubag. Palihog sa kuan. Thank you. Kabagtig kabalkadas. No? So. Ang kini nga lungsod manggod. Ang atubalik ta sa lungsod sa Kumalarang tungod kay sila manggod kagabi e ang giingon nga apektado gayod sa kusog nga pagbundak sa ulan nga mao'y nahitabo kabagtig kabalkadas nga unsa man. Dunay mga katawhan in tawon nga apektado gayod kaayo. Yung moingon mo nga dunay mga da flood control. Unya ang flood control projects diyang dapita, no? Katong mga sa suba bitaw nga dagkong kuan ba kining dagkong kasubaan. Oh, daghaw po itong controversial ko, kabagtig kabalkadas. Pero hinoon, no? Nagpadayon ang kining matawag na tuan eh. Nagpadayon ang ilahang kining gipahigayon nga unsaman. Nga construction, di ba? Doon ay mga ongoing nga construction paghihapon. Pero doon ay uban. Humanapod kabagtig kabalkadas. Okay, si sir? Okay? Ah, dili pa. Sige. So, itong aron nga, kini nga mahatagan, tagkatinawan, kabagtig kabalkadas, no? Mahitungod na ining nasinatian nga mga pagbaha, no, diha sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, Kabagdig, Kabalkadas, atuang, dili, kadali isa ha, oh, wait sa.

0: balay?
1: Kagabi sir, nagi ubay-ubay nga gi pa-evacuate na to, pero ang ubang mga kabalayan wala man gyud nang evacuate kay kana laging mindset nga anad na sila sa baha. Mm-hmm. Pero napod tayo na pa-evacuate na atay mga pipila ka panimalay nga gisaka o gi adto sa ato mga personal sa MRIM o kauban pod sa mga nilang punsel suisoy sa ato ang kauban sa Coast Guard, BFP, na yung mga gipang evacuate dayon paghuman sa nagkabulo pagaling in-evacuate tayo o tinabangay nga makuha ang ubang katawhan na nawag dayon ang amuang mayor, si Mayor Balong, napatagan dito sa mga hot meals kaya mo ang ginepermiro nga itong mahatag sa mga evacuees ang mag-provide o aros kaldo kay mo manay temporary o pasiuna nga ihatag sa mga katawhan nga na evacuate sa ilahang panimalay. Pero after po sa paghupa, sir, ning hupa ang baha gabi mga around 11 to 12 sa Kadlawon, namalik na po ang ato ang mga katawhan silang panimalay para magsugod o limpyo. As of now, sir, ang instruction ni Mayor Balong mag-standby ang ato ang mga kauban kay naman tayo gitawag nga Ardana, kaning Rapid Damage Needs Analysis, ipa-deploy ni Mayor karong buntag sa iyo para ma-assess yun ang level of damages at sa crab sa panginabuhian, pila ka pamilya ang na-displaced, pila ka pamilya ang apektado, unsa nga mga infrastructure ang na-damage. Mao nang karong buntag, ipa-paspasan ni Mayor para makita yun kay para mo'y ma-dapatan sa insaktong tabang na ihatagikan sa local government unit sa Pumalarang, sir.
0: Hmm. Speaking of panginabuhian, sir, kumusta ba ang atuang mga pananom dihang dapita tungod kay sayod ta nga sagad ra babahaon na dihang inyong lungsod, maapektado gayud ang atuang mga pananom ilabi na sa kining basa cancer, kumusta, wala bay na danyos?
1: Mao nang gi-dispatch karon, sir, ang ato ang team gikan sa agriculture office kay para mahibal-an gyud giasto kagabi, sir, ngit-ngit man gud dili na mo ma-assess, dili na mo makita ang level sa damage sa mga basakan. Pero namin na interview gabi ang mga kagawad sa Barangay Gawil, ang uban basakan, nagpasalamat tapos sila nga bagpo nila na harvest. Pero napoy uban nga wala pa na harvest mo nang kinanglan siya at tuon sa taga-agriculture office na mo, sir, para mahibalaan yun ang level sa damage, sir, o sa kadako ang damage.
0: Okay. How about sa livestock, sir? Wala ba'y natala, sir, nga doon ay nang-anod ng mga hayupan o nga matay? Sa inyong monitoring?
1: So far, kagabi, sir, wala rapod kay anong pag-operate ito magiging sa field pod sa office sa MRIM o amuang natabangan o pang panghipos ang mga kanding, kabaw. As to report pod, sir, sa ubang barangay, sa Barangay Gawil, wala pa inahibalaan mo ng part siya sa report dito sa agriculture officer ang kuan mga, sir, pila kabuk ang basakan, kung sa kadako ang apektado, ang panginabuhian ang livestock dito man ang makita sa report gikan sa agriculture office po, sir.
0: Okay. So sir, ang imuha na lang kini nga pahimangno, sir, ngadto sa mga katawhan.
1: Ang among pahimangno gikan sa LGU Kumalarang, sa office imdiarari mo para sa katawhan sa Kumalarang na mag-amping kita kanunay kinahanglang alerto ta kay ang sa panultiho nag-ingon nga kung when calamity strikes, the time to prepare has passed. Buti pa sa buti. Kung agi ang kalamidad ng baba, wala nag-iuras sa pagpangandam mo ng sawa pa'y bahag. Among gi-encourage ang katawhan nga magpabiling alerto, man-need sa palibot. Kay kaning ato ang pagbaha mo, sir, wala ni ingon nga bagyo, kundi localized thunderstorm na magunis siya. Kalit ka pagkusog sa ulan mo ng kumkusog ng ulan, man-need sa palibot, tanawon ang level sa tubig. Kumusaka na gitsa, kinanglan na gitsa, mo ibakwit sa itong mga kabalayan, padilita. Walay casualty o walay mga damages sa mga kinabuhi nga mahimutang.
0: Okay. So, Sir Jay Luxon, salamat kisa imuhang oras o panahon, sir, nga gihatag diri sa mga sa Radyo Bagdisbal FM, sir.
1: Salamat, sir. Amping takanunay. Salamat o mahimutang.
0: Okay, salamat kayo. Matugabag di kabalgada sa Sir Jay Luxon, ang head sa MDRRMO sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: So mo ito, kabagdig kabalgadas, no? Ito ang pagpakikinabi kang Sir J. Luxon, ang head sa MDR Remox sa Kumalarang, kung na diin, may nalamang gumikan kay walay casualty nga in town na tala ito sa mga kining nasinatian nga pagsaka sa tubig diha sa ilahang human na kasinatig kusog nga pagbundag sa ulan na ang lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, kabagdig kabalgadas, no? O gaingon man, ang katong mga apektadong pamilya, so dili pa po nila mahatag kung pila gayod kabuok ang nahimong affected ni ini tungod kay ongoing pa ang ilahang pangalap o datos, no? Tungod usab aron nga kini ang plaster nga mahatagan o hinabang kabagdig kabalkadas o gilabi na usab, no? Kay kung galing mang wadunay mga katalagman, dili lamang kay hinabang ang ihatag sa gobyerno, lakip na usab niini ang tanawon, kumusta ba ang ilang panginabuhian, di ba? Kaya ilang panginabuhian, usa gayod sa mamahimong apektado ni kabagdig kabalgadas kung galing at dunay makatalagman nga muhapak sa isa ka lugar. So mo bitaw na no nga siyento balik-balik dire sa kahanginan nga kanunay nga mangandam, kanunay kung galing adunay mga pahimangno, kinahanglan nga musanong gilayon aron nga dili mabutang sa alanganin ang inyong kaugalingon kabagdig kabalgadas. Ginabitaw giingon na Sir Jay nga dunay mga katawhan gipahiklin apan gumikan lagi sa mentalidad sa Pinoy nga naanad na, so dunay nagmagahi gayod og kining backweight kabagdig kabalkadas, no? So tao dugay-dugay gayod, no? Dugay-dugay gayod kabagdig kabalkadas ang ilahang sanatian nga pagsakas tubig kay na naman sa alas 11 nga duna sa alas 12 kadlawon ning hupa ang tubig, no? So diha so, duna matudpay duha kadagkong suba diha sa may barangay Gawil, no, nga mo ay nakaapektar sa barangay poblasyon o sa Buyugan Est, Kabagtig, Kabalkadas. So ito ning ipadayon nga itong lisgutanan karong buntaga sa ito ang pagbalik kadri lamang sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:31 na.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Rose Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
9: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Radio Magbating.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
10: Radio Magbating.
0: Alas 6:35 tong oras, kabagrig kabalkadas. Padayon to sa Tonto Lumanon ang programang Bagtingan sa Katauhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. At Tonto Lumanon usab sa kinunay na bagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutan sa Balangasan Pagadian o sa Santa Lucia Radyo Pagadian. Na, sa may Hamisula Extension, Santa Lucia, Purok Riverside, mao kini ang GPM 88 International Manpower Services Corporation kabagrig kabalkadas. Alang ni atong mga ginang, mga kababayenan baka nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait, 24 nga duna sa 43 anyos with or without passport as long as willing kang motrabaho sa gawas sa nasod. Well, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay kini ang mutabang kaninyo aron nga makatrabaho mo sa gawas sa nasod. Libreng pagkaon samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng kapuyan, libreng pamasahe, libreng paghug passport ug libreng medikal. Wala kay pagabayaran nga placement fee o wala usab kini salary deduction. Mao kana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023, 0962-211-6023 or pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, Kabagting o Kabalkadas, dahil pang niabag sa tuang tulumanon ang Bagtingan sa Katauhan, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Vina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, si Dr. V. Anna Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Targo, internal medicine, o si Dr. Heidi Avalie, general dentistry, ngunman si Dr. Janine Alfonso, ang pediatrics.

0: Ingon man, kabagdig kabalkada, sa lain pang niabag sa Tonto Lumanon, ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan Pagadian. Tunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BALS. Ang Iliana Bivio College sa kapribadong tulunghaan, ubos kayog tuition fee or barato lamang og tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, pwede kang mapili sa mong klase buntagon, hapon or panggabi. Ang DMC College Foundation na abag-usab sa programang bagtingan sa katawhan. Alang na itong mga ginikanan or di ba ka mga estudyante nga buot mamahimong doktor, tinawo kinahanglan pa nga muadto sa ubang mga lugar sama sa Cagayan og Cebu aron mo eskwela og makakuha sa kurso nga pagka-doktor. Nana sa Dipolog City nahimutang sa May Santa Filomena ang DMC College Foundation kabagdig kabalkadas nga diin kini ang muhatag gatumanan sa inyo hang gusto no nga mahimong doktor. Ayaw kalimot, ang klase magsugod karong September 7, 2026 o gilang enrollment nagpadayon hangtod ning kasamtangan. Good morning, sir. Why update about sa panahon karon, sir? Why balita nga kansilado ang klase kung sugman kayo ang ulan? So far, walay declaration sa class suspension. Okay? So far, ha? Wala pa'y lugar o wala pa'y LGU nga nag-kuan. Kining nag-declare og class suspension kabagdig kabalkadas, no? Anyway, ang atuang nasinatian nga pagbundak sa ulan, gumikan lamang sa epekto sa localized sa thunderstorm, no? So, nara sa LGU, if ever nga kusog gayod ang ilahang pag nasinatian pagbundak sa ulan, so si LGU na ang mag-declare or else ang mismo ang tulunghaan, no? Magmamani atong nasabtan si DepEd, pwede siya nga maka, as a principal, pwede siya maka class suspension if ever, nga kusog gayod ang pagbundak sa ulan kabagdig kabalkadas, no? Kanibitang wala iya hunong ang pagbundak sa ulan, then aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, so if ever nga si LGU wala nag-declare, niya ang usaka tulunghaan kay apektado sa maong pagbundak sa ulan, so naaral ni principal, no? So naay mga palisiyan ng unana. Pero so far ha, wala pa. Oh. Good morning, may buntag ni Tristan Gulay, Imblana Lane, Lynn Chorbo. Oh, happy birthday. Birthday, matod pa niya karon. Okay, yun man, Vanek Sabunga, si Merly Templado, Jimmy Tizon, good morning. Si Madam Juanita Sasal Caderon Talaon, good morning. Tats Lascunia, good morning usab sa Magitran Dumingag. Sir Dundon Torme sa Kamalig Dumalinaw, good morning. Sa tanan, may buntag kaninyo. Oh. Salamat kayo sa inyo hang kining pagpaminaw. Salamat. Og ingon man kabagdig kabalgadas, no? Balik ta padayon ta sa Lisgutanan karong buntaga. So pahimangno nato sa tanang mga katawhan, no? Dili lamang sa mga katawhan sa Kumalarang Zamboanga del Sur apan lakip na kabagdig kabalgadas sa uban pa mga kalungsuran nga hangtod ning kasamtangan. Or sayo sa buntag, gibundakag ulan. Dumingag daw. Oh. Sayo kayo, ulan diris dumingag, sir. O, oh, diba? So, dunay mga lungsod nga nakasinati na kusog nga pagbundak sa ulan or sayo nga pagbundak sa ulan. So, kinahanglan nga mag-amping sa kanunay. Kung galing, adunay mga pasidaan, mga pahimangno nga ipagawas ang inyong tagsa-tagsa ka mga MDRRMO, musunod, gilayon. No? Dili magmagahi kabagdig kabalgadas, tungod kay alang lamang kinis sa atuhang tagsa-tagsa ka mga kaayuhan, di ba? Or kaluwasan. Ay iha pa bata? Mulihok, musanong, sa panawagan sa atuhang hintungdang ahensya, kung galing nabutang na sa alanganin ang inyong kagalingon, no? Mora ba gina ang mentalidad natong mga Pinoy, di ba? Mauna ang mentalidad, mauna ang naanda natong mga Pilipino nga gahi kig ulo. Dili mo patuo usa ka hangyo. Di ba? Unya kun ugaling mabutang na sa alanganin ilang kaugalingon ang basulon gobyerno.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan.
0: Unya ang gobyerno kabagdig kabalkadas ang hintong dang ahensya kay wala nagkulang sa pagpasidaan. Wala nagkulang sa pagpasabot kung unsa ka mahinungdanon nga mahim magpabiling luwas ang matag individual, di ba? So kung galing magmagahi mo nga digid mo patuo sa panawagan sa inyuhang mga local chief executives, sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO na hinaot unta ang kung galing sa inyuhang pagkagahian og ulo, adunay mahitabo simbako sa inyuhang dili maayo dinyo basulon ang usa ka ahensya o inyuhang mga local chief executives, di ba? Kay sagad ra ba nato mga Pinoy gahi ag ulo lagi dahil pagkahuman kung magkinaunsa basulon dayon ang sikinsang tampulanuha nya kung buto na hunaon ang ang basulon nilang kaugalingon tungod kay gahian kayo ulo. Radio Magbating. Karong mga panahon kabagdig kabalkada sa wata masayod kung kanusa mubundak ang ulan, kanusa dunay katalagman nga moigo sa tua, di ba? Tungod kay nganuman, ang katalagman di nato matag-an. Muna, mabitaw na ang kanunay nga ibalik-balik sa tuang buhatan sa kining sa OCD ba? Office of the Civil Defense. Oh. Sa ang Office of the Civil Defense, kanunay nga nagpahinumdom, ingon man na sa tuang taga MDRRMO, si DRRMO, nga mangandam sa kanunay. No? Batasan nun nga dunag yoy mga preparation. Kinahanglan nga ang kaugalingon andam usab. Kaya wata masayod kung kanusa dunay katalagman nga muigo sa tungtang sa tagsa ka komunidad. Di ba? Gani, adunay mga pasidaan nga kung mahimo ahadapit ipangbutang ang mga mahinungdanong dokumento, kinahanglan adunay mga kit, emergency kit, kabagtig kabalkadas. Pero ang pangutana, ang matag pamilya, doon na ba niin eh? Wala. Di ba? Nga naman. Tungod kay, kinilaging dili mo tuo kabagtig kabalkadas nga muingon nga kinahanglan magbutang nga mangandam daan og mga emergency kit. No? So, bulahan tong nakapangandam ng daan kay kung ugaling adunay mga talagman, at least, prepared kanunay. Ang makaluluoy, kadtong mga dili gid kabalo mangandam, di ba? Unya pag-abot na sa kining dunay mga katalagman, moingon na dayog, wala gyud mi, nako nadala basin usa sir. Wa gyud mi, tapot lawas ra gyud mi sir. O nga naman. Tungod kay wala man ning sanong sa panawagan sa gobyerno nga mentras wala pay katalagman, magandam og mga emergency kit kabagtig kabalkadas, di ba? Ang atong gobyerno, muna gingon ko, atong gobyerno, kanunay nga nagpasidaan, nagmaymay ka natong tanan, nga magbaton na sa matag-usa ka nato, sa matag-pamilya, dunag yoy, emergency kit. Pero, pipila lamang ang ningsanong, gani ang mga four-piece, oo, di ba? Ang mga four-piece, giagni po ni sila nga, dapat dunay mga emergency kit. Oo, tanang four-piece, duna ba? Wala, di ba? Oh, dili ta nang 4 piece dunay mga emergency kit kabagtig kabalkadas. So, inana ba? Ang atong gobyerno naglantaw, no? Alang sa kaayuhan. Gipapangandam ang matag individual sa posibilidad ba nga masinatian nga mga talagman sa umaabot, di ba? Madaot bago na mga emergency kit nga inyuhang ipang andam, di ba? Di man na madaot. Oh. Kinahanglan nga dunay mga kining preparation, mga kining canned goods, di ba? Ready to eat. Oh, dunay mga kining gipangbutang diha dapitang dunay gitaguan nga bugas kay simbako, di ba? Ana ba? At least ang preparedness sa katawhan na kanunay kabagdig kabalkadas. No, sa so, manghinaot ta nga wala na ilaing lungsod nga giingon tag nakasinatig mga pagbaha kabagtig kabalkada. So ingon man, manghinaot taoy nga wanay ulan nga kusog mahitabo. Kay luoy kayo ang makatawhan nga syempre kuno galing ang inyuhang lugar, inyong balay maapektuhan sa o masulod og tubig baha. Pagkang kapuya baya ay manghinlo kag tamay kay napuno og lapok imong balay. Ang imong mga gamit, mga guba, di ba? Gumikan kay kung ugaling dili muhupa ang tubig, ang resulta kabagtig kabalkadas, maunsa man. Musaka o bisan pag unsa kahabog ang imuhang mga butang nga gibutang diha napita kun ugaling digon mohupa ang tubig, kaya gyung abtons tubig kabagtig kabalkadas ng mga butang, no? So mao na nga manghinauta nga wala na tay kusog nga pagbundak sa ulan nga masinatian. Oo. Kay aron gyud yung taon nga dili mahimong apektado ang panginabuhian sa mga katawhan, ang pamuyo sa mga katawhan, no? Kay luoy pud taon kay kabagtig kabalkadas. Labi na karon nga nagpadayon paghihapon ang krisis. Radio Magbating. Alas 6:49 na itong oras, dali paghihapon sa tuwang pagpanaguban, lain pangihabag sa programa Kabagtig Kabalkadas, ang National Irrigation Administration Kunia. Kini ang nahimutang sa my regional center, bayan tawag pagadian, kung galing doon mo yung mga pangutana o mga reklamo. Alas sige, pwede mo mutawag or mutex sa cellphone number nga 0985-845-4566. 0985-845-4566 Kabagtig Kabalkadas. Ang Petron Gasol, nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ning abag usab sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alan na itong gusto magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas. Ito na sa Petron Gasol ang main na himutang sa may Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang branch na himutang sa may Balangasan, no, or sa may Gatas rather. At bang sa Shell Gasoline Station, o sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at bang sa Pagidan Showmate o Bosa Besimporio. Lahat pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, na Aurora, lungsod sa Dumingag. O ka na ang Petron Gasol Kabagtig Kabalkadas. Alas 6:50 na itong oras, diri paghihapon sa pagpanaguban, samtang gawas sa giingontag katalagman nga ning igo sa lungsod sa Kumalarang, pasidaan usab or pahimangno nga ito sa mga motorista nga mag-amping sa inyong pagmaniho Kabagtig Kabalkadas. No? Mag-amping kay lagi, diri na tumatag-an ang disgrasya. Sama na itong nahitabo Kabagtig Kabalkadas sa Josefina, no? May gani in town kay mga minor injuries lamang ang nahiaguman sa tulo ka school principal o sa school supervisor, no? Human Kabagtig Kabalkadas nga nahagbong pangpang ang lahang gisakyan nga sakyanan tungod lagi kay nawadag kontrol ang nagmaniho ni human nga iyang gilikayan ang iyang kasugat nga sakyanan. Gumikan kay danlog ang dalan, no? Hinungdan Kabagtig Kabalkadas nga nilahos in taoning nasangpit nga sakyanan nga tus pangpang. No? Makita niyo sa hulagway, Kabagtig Kabalkadas, gusbat kayong sakyanan. Di ba? Bahala gusbat ang sakyanan. Basta mahinungdanon nga, luwas lang ang mga sakay, Kabagtig Kabalkadas. Mga gina importante. Kaya ang kinabuhay, usara. Kaya nga makining makuha ni mong balik ang sakyanan, mapaayo ra ang sakyanan nga naguba. Nun ka nga, ang kinabuhay mo'y mawala, Kabagtig Kabalkadas. No? Sumuna nga mag-amping ang tanan ng mga drivers. Kung ugaling makasinati gusto nga pagbundak sa ulan, hinay lang gud sa pagpadagan, no? Dili magpaturatoy, di magpakusog sa pagpadagan. Mura pud mog insured ng daan. Nanamoy kwan, na miyembro ba mo sa kapunungan tanan? Ha? Miyembro na ba sa kapunungan tanan? Kay kung ugaling makabsan, walay problema ang pamilya, oh? Pero kung ugaling nga ba, oy, ulay nanganti Kabagtig Kabalkadas nga mamatay, oy. Ulay nanganti Kabagtig Kabalkadas nga madisgrasya. Mauna nga ang pag-amping samtang sa inyo nga kamo nagmaniho, mas maayo gayod Kabagtig Kabalkadas, no? Sayod ta nga, ang ato manggong dalan karon sagad ba mga aspalto na, di ba? Unya, pag aspalto manggong Kabagtig Kabalkadas, panahon sa ting-ulan, danlo gayod kayo ang dalan. Unya kung ugaling kusugag padagan, nya gaulan-ulan, ini og break nimo Kabagtig Kabalkadas, musayaw gyud na ang imong sakyanan. Kusugag padagan, pakalitan imong break. Basin pag unsa nakapilit imong break Kabagtig Kabalkadas, kun danlog ang dalan, musayaw gyud na ang imong sakyanan nga mo hinungdan hinon nga madisgrasya ka. O daghag nahitabo nga ingon ana nga insidente sa kadalanan, di ba? Nga disgrasya gumikan kay kusog ang padagan samtang nakasinatig pagulan. Mauna ang luwas gyud kanunay kadtong dinaganan nga bahalag hinay basta kanunay, di ba? Di bitaw na lumba kabagdig bagadas, di bitaw na racing ng inyuhang pagkuan, paglakaw, o? Di bitaw na racing ng inyuhang kining giatinan? Ang inyuhang ang si atong angayang hunaunaon kabagdig kabalgadas nga sa atong pagbiyahe luwas ta nga makaabot sa atong padulngan or makapauli sa atong tagsa-tag sa kapamilya. Di ba? Dili kay unsa man unsaon man imo nang dali kang naabot pero ang imuhang giabtan tuwa sa hospital dili sa imuhang dili sa inyuhang panimalay. Di ba? Ngano man? Tungod kay na disgrasya. Oh. Mao na nga dili magpasagad kabag nagabalkadas kung ugaling, no? Dunay mga pag-ulan nga masinatian, di ba? Kay inani oh. I'm sure kusog-kusog kini padaga ni sir aning iyahang nga sakyanan. Di ba? Dunay kasugat, gilikayan, danlog ang dalan. Ang resulta kabag di kabalkadas, maing pagkalahos na hinoon sa ilang sakyanan. No? So, munay, ato ang angayang isilsil kanunay sa alimpatakan mga drivers nga mas maayo gayod nga siguraduhon kanunay ang kaluwasan no, sa pagmaniho. Munay, angayan ninyo nga hunahunaon. Kaya ang kinabuhi, sa kunang gikaingon, kausara gayod. Usara atong kinabuhi. Pag imong usikan, imong sayangan, oh, goodbye world, di ba? O lain na po niya mamintana sa inyong asawa. Ha? O lain na po niya mamintana sa inyong asawa, murag igo lang mo maghumukuan. Igo na lang mo magsudong hinuon. Igo na lang mo magsudong ang inyong asawa kay lahi ng mga bukto ng iyahang giunlanan. Hoy! No, no, tayo unland na rin dumita. Unland tungod kay mag-unland tungod kay bugnaw ang panahon. Good morning, di ay ni Kuya Kuya Leite, maing buntag ya sa Kuya Butchoy. Ya, wag yun ko, kakuha si Muhaya. Ay, huwag mo ta nakita balik ya. Ay, good morning sa Muhaya. Huwag maing buntag usab ni Baltazar Minyosa sa tanan nga nagpaminaw. Maing buntag. Bugoy-bugoy gina, bugoy-bugoy tada rin napita. Anyway, kabag ni Kabalkadas, awang pahimang noong ato sa tanan, nga mag-amping sa kanunay, kanunay monitoro ng ato ang panahon, aron nga dili mabutang sa alanganin ng ato ang kaugalingon. May buntag ganin yung tanan, alas 6:56 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: mga balitang sports. Hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, ang ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG con LPG Fiesta. Ang ilang branch na imutang doon sa SMC College, doon ay mga branches sa Lungsod sa Dumalinaw, Lumingag, Aurora, Ugtukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin, Balita! Balita!
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, samtang nagpadayon ang pag-ulan, misa kausab ang kaso sa influenza-like illnesses nga nasagad adunay mga sintomas sama sa ubo ug sipon. Gipahinumduman sa Department of Health kon DOH ang publiko nga magmatngon o musunod sa saktong pamaagi aron malikayan ang pagkatap sa mga sakit sama sa trangkaso. Giauhag ang tanan nga makisayod sa mga sintomas o paagi sa pagkuyanap ni ini. O kung mograbi ang sintomas o maglisod sa paginhawa, kinahanglan gayod nga magpakonsulta sa labing duol nga ospital.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, atod ka nato Scam Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Obay-Obay Building Lombia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, si Dr. Gino Oliver Bangkuro, usa ka internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalie, general dentistry, o Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin, Balita!
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, and of course, bagting 27. Din naputa sa nasayod ka ba?
2: Alright.
0: Nasayod ka ba nga? Kaniday abaka, pwede daw kuno panlimpyo sa mga tubig nga kontaminado sa toxic metals. Kaning sa gining metals putaw no. Nasayod ka ba nga dili lang PC og panapton ang produktong gikan sa abaka tungod kay mahimo usab kining makatabang sa paglimpyo sa tubig nga kontaminado sa toxic metals. Nakahimo na ang mga Filipino researchers gikan sa DOST Philippine Nuclear Research Institute kun PNRI og usa ka espesyal nga non-woven material gikan sa abaka og polyester fibers nga gibag-o gamit ang electron beam radiation. Nasayod ka ba nga gumikan sa mga treatment nakabaton ang material o katakos nga suyupon o hiusahon ang dissolved toxic metal sa tubig. Apil na nini ang lead, cadmium, nickel, chromium, mercury o arsenic. Naman ni dito sa kuano kanibitang parts of elements ba? Ganyan, cadmium, nickel, the science bitaw na to. Oh, kana. Nasayod ka bang sa laboratory test na pamatod ang makalimpyo kini sa lead, cadmium o nickel gikan sa contaminated water o mas taas pa ang padulungan ini sa umabot tungod kay makahimo kini sa pagsala sa toxic chemicals o pwede na usab nga gamiton pagbalik kung makuha ng mga pollutants. May tagsalaon po ng mga toxic nga tao.
2: Kana lang yun.
0: Nasayod ka ba nga naangkon usab sa teknolohiyang sama nini ang Philippine Utility Model niya atong 2019 og nidaog ang Outstanding Utility Model sa 2020 National Invention Contest and Exhibits. Ang Philippine Abaka nga usa ka panglimpyo sa tubig, usa ka example lamang sa Filipino innovation nga dunay potential alang sa environmental technology. Now you know, mga kabagting kabukada, dili ni siya binutbot kay ang source ni ini gikan sa DOST, Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute, kan PNRI, and journal.

0: Journal of Natural Fibers. Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, doon ay mga kursong gitanyag. O kining mga masunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapilis mong klase, buntagon hapon yun pa ang gabi. Busa ulan ay rason, aron dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Alright, dito sa balitang showbiz, Bagting 29. Nagpahinomdom si actress o global fashion icon, Heart Evangelista, sa mga netizen nga mahimong magmatngon sa mga tao nga ilang gina-follow o gina-admire sa social media.
0: Okay, maka-influence man good ng mga gipang follow na to eh.
3: Maog yun,
0: no? Example lang ha, si Ivana. Oh, niya na dito yung mga link dito, dula-dula di ito. So, makadaot yun siya kay maka-addict man dayon kung dili ni mo ma-control.
3: Maulagi niya, matod pa niya, dili tanan nga makita online, nagpakita sa tibok personalidad sa usa ka tawo. Ug usahay ang mga tao nga doubt too good to be true.
0: Too good
3: yes.
0: to be true.
3: Dili ingon na sa tinood nga kinabuhi mo.
0: Murag kwan lang siya, kanang murag nagtakuban lang ba kay maayo kay siya social media, pero sa personal, batik day kay tugbatas. Laksot
3: dito. Nagpasidano siya nga dunay mga tao nga buutan o friendly tanawon online apan lahi ang ilang pamatasan sa personal.
0: Batik yung batas.
3: Dogang pa ni Heart, bisan unsa pa kataas ang maabot sa usa ka tawo sa kinabuhi o unsa pa siya kasikat, importante nga magpabiling mapaubsanon.
0: Dili, mapaubsanon baka pud siya nga sikat ra ba pud siya.
3: Kana lang yun.
0: Di ba yung asawa man ni Cheese?
3: Yes, Cheese.
0: Cheese.
3: Dili kalimtan kung asa nagsugod o mao bitaw, no?
0: Dapat marunong kang lumingon sa
3: pinanggalingan.
0: Yung pinanggalingan. Ah.
3: O dili magpapekto sa kalit nga pagka-popular online. Iyang mensahe, be kind to everyone. Don't be bully.
0: Bisan asa ta
3: ibutang. Kay namaguyuban nga kanang mga sikat na bitaw kay mga hilason na kayo et.
0: Ilason na kayo dayon.
3: Ilason na
0: nalagi ka ng bully kayo na
3: mapagi, bitang. Mambully pag yun, no? Sama ni katong
0: na
3: vlogger nga tagadari.
0: Lagi. Lagi na. Be kind to animals. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Sa mga wala pa naka-follow, hala sige pag-follow na mo kay Nana sa 32,000 followers and counting ang ato ang page. Mutubo, rabia po siya kadugayan. Kaloyas kay Tas, ano. And sa mga naglantaw sab karon sa BBC's Entertainment official Facebook page, yan, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Good morning ni Tanimbasahon. Arnel Noval, Rosalie, saludo, daliripin. Diha sa may mulong, lapunyan. Oy, gimpia sa salam. Elri Choi Leite, good morning. Dondon Tormis, good morning also. From Kamalig Dumalinaw.
3: And of course, happy birthday din sa tong kauban dere. Ayan si Kuya Akot, happy birthday Kuya. Naitugtog diha nga happy birthday Ate Cheng. And of course, happy birthday po din sa kumbayaw nga si Francis Mar Antenero. Ayan, happy birthday sa tanang mga nagi birthday karon, no?
0: Happy happy birthday ninyong tanan, pang-imbitar pon mo. dili man siya madrago.
3: Dili siya madrago.
0: Dili siya, dili ni hatag. Sa isulayan na to, ha?

0: Ayan, happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa. And sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Makutang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
0: Konsab si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
3: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Set Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ala, ang Kalind Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
12: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, kapsul o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
14: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
13: O, paragis bila-bila, kapsul, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako, 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
17: Mga na kumusta may buntag niyong tanan adlaw karon nga Martes dali arsa adlaw pitsa 18 ni bulan sa Agosto tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan din lamang sa nag-una nga registration sa nagbayan sa pagadian. Kini inyong mahigala Elmer Bagits Maghanoy.
18: Kini subscribe sa Martin Mahigala ang gigoban kini news media oras nga tulungan ang programang
16: Pulso sa Katawhan.
18: Mga higala kumusta mga adlaw tanan hoy. Isulso na Martes sa bulan sa Agosto
16: 2026.
18: So, kagahapon mga higala, medyo sa kining gitawag na to nga hinumdom diri mismo sa pagadian Agosto 17 1976 nga panghitabo mga higala takdo 50 katuig kagahapon sa tidal wave diri mismo sa pagadian.
17: So, kining tidal wave mangod ug maghisgotan ni dili na ganahan muhandom ang ubang mga katawhan. Mm-hmm. Labi na sa nakaagis sa trahedya kanang naagidus kadagatan nga gihampak ka sa mga daggo kay balod gilukot-lukot kay dito unya imuhang mga higala o mga kaparentihan kauban sa pamilya naabil so mating luya gid huna-unaon
18: so mo na mga higala so karon kagahapon ini andom na lang unya ang city government dina po gibutang nga monumento diyan mismo sa may corner Warlito Pulmone Street kini Ines Paharis mga higala mos mismo sa may peoples kay diyan lugar ang god maunay kuan sa una lagat gina siya
17: nabot pa diya ang kuan
18: okay
17: tubig
18: kana manggong merkado publiko tinambakan mong guna gina siya maoy ining matawag na to nga yuta gyud.
17: Yuta ginanapita.
18: Tinambakan na siya mo nang
17: tinambakan ng maayo. Kanya ang kanang panlong ito sa pantalan. Dalan na gina. Ang kilid-kilid niya na yung mga balay pero dito sa likod sa balay na yung mga dagat.
18: Mo nang ang uban mga higala maingon sila nga ang tubig niyabot og peoples. Sakto gyud. Niyabot yung peoples ang tubig kay
17: hampak sa balod.
18: Ang duluna sa dagat o sa yuta, mga higala, kana mang ubo sa peoples.
17: Oh, kana nga dalan.
18: Kana nga dalan. Kana bitong na traffic light.
17: Oh.
18: Amo na'y duluna. Kay kanang uban diya, mga higala, lahos na dito sa may pantalan, tinambakan naman na.
17: Padulong pa na dito sa San Pedro, o padulong diri sa Santa Lucia. Kadagatan dyan na diha, kanang merkado diha, pagatpatan, padulong na dito sa extension na gyud. Kunya padulong po ka sa Barangay San Pedro naa po diha makita nimo na naay mga balay sa tubang pero sa likod lagi naa diha ang dagat. So, naay mga balay, naay mga tulay. So naa diha.
18: Mo nang naa diha ang monumento. Tanaw bitaw ninyo mga higala diha sa
17: naay tidal wave marker.
18: Naay marker gyud diha nga kuan nakabutang si paghandom sa 1976 tsunami diri mismo sa pagadian. Kaya sa diskutanan mga higala kay kagapon po baya o ga birthday di ilang-ilang Fernandez ko kagapon
17: birthday niya so at least nga hatagan siya sa dugan pang katuigan o sa pagkalagan sa pagadian kay kinigong first lady ka asawa ka sa mayor bisan pagdili ka mayor mangita magid ang mga katawhan amang serbisyo nga gihatag sa first lady ani amang serbisyo nga gihatag sa asawa sa mayor
18: no unya mao pud ni mga higala nangulo karon sa libreng serbisyo alang sa masa sa mga higala sa matag barangay.
17: So kanay sa 54 ka mga barangay di na ginamato ni Mayor Samico o atubang at haon panyatanan kay naaman po yung lain-lain yung mga kalihukan parehaning ultimo kaniadtong Domingo Domingo's buntag perti na daghana ang nag-standby ng mga driver di atubangan sa City Hall. Naglibog tag nag-unsa man yung madrivera to nang gidala sa ilahang kanang unsa na franchise kay ang uban na dakpan wa di ay magbitbit sa franchise gibilin sa balay kay handlok lagi po dog mawala moto nga ang uban girilis. Pero Domingo hasula kay nadakpan na yung ka niya ultimo Domingo na ka dito.
18: Dakpan niya ka makita kay naman god ka nang reklamo naman god tong mga lehitimo reaksyon ka ron sa city traffic sa city PNP mga higala mo nang ay gin mo patakag pamasahiro garong gumay sakto mga kisa kay na dakpan good mo sa mga otoridad garon
17: usahay ang istorya po sa mga kapulisan no, sa traffic og dili ikaw nakapangalan sa tricycle kay namangoy uban nangabang lang so doon na kay autorisasyon sa gikas tagya nga ako ang tagya si Mr. Tampulano akong gitugutan nga magdrive si Juan o nga ako ang driver o manay na kay autorisasyon nga gidala-dala pagkara pagtanaw sa pulis dili man ikaw tagya nganong naaman ikaw may nagdalaan eh sir na ko autorisasyon gikas tagya sir basahon nito siya pagtanaw sa pulis hindi pa sa traffic enforcer nga ay gitagaan din yung pagtugot nga siya may driver o so pwede naka dili nakadakpon Pero ang uban mong God kay wala nila dan. Ah, unya ang uban na apoy franchise pero dili ilang pangalan, dili ilang pangalan sa bao-bao. Madakpan jud ka.
18: Nakop mga higala. So, wala siya niya balikta ining libre servisyo lang sa masa. Mulo ining niya mga higala. First lady ilang ilang Fernandez ko. Mabutay lang nga. Ito pong ipabati mga higala. Pagpasabot ining niya. Kunti kining medical services. Oy, sa mga katauhan mga higala. Kay ikin mo ang medical. Pintado po ang imuhang panglawas, panginabuhi, o guban pa.
19: Good evening. In behalf of our City Information Officer, Mr. Teban Soriano, welcome to this interview with Pagadian City First Lady Ilang-Ilang Fernandez Co. Ma, good evening.
20: Good evening, Leono. Maasensong gabi kaninyong tanan sa atong mga members of the media, Jay, Leia, Odi, Leo, Teban. Kamong tanan, good evening ninyong tanan.
19: Yes, ma'am. Nasakpan yung gas media, ma'am.
20: Lagi, from boy.
19: Eh, gusto yun nila nga. Ikaw ang mapangutana regarding sa ato ang programa sa kaming libreng serbisyo alat sa masa. Because, bro, ikaw magin mo na usas mga natugunan ani ni Mayor na mangunang yun nga to sa tanang barangay sa ato. Before mo dawat ang question sa atong friends from the media, ma'am, may we know first, unsa ning programa sa ELSA, ma'am?
20: O, kaning libreng serbisyo alang sa masa or ELSA, nagsugod yun siya sa katong pagkuan pa ni Mayor, pagka-mayor niya, serbisyo alang sa masa. So, after the pandemic, ato ning gidala na to sa mga kabarangayan. Kay, ang sauna mo, anha mo, wanhi mag sa syudad, magpa-celebrate ta, then hatag ta mga libre nga serbisyo. Pero pag after the pandemic, gidala na to ni sa mga kabarangayan, ang libreng serbisyo alang sa masa. At to me sa barangay hall, maghatag mga medical services. Pero karon nga year, medyo expanded siya. Do ang mga serbisyo mo, rin hapon, karon lang naa ang CIO, kuyog na to ang mga CIO, so mas daghang makahibalo, makadungog nga, nag-anticipate na po nga sa servisyo nga ilang madawat sa maong programa. So naa ang programa sa medical, libre nga check-up, libre nga dental nga kuan, mga pag-ibot sa ngipon, libre po ang atong tambal. So gawas niya na, naa po ang ato ang agriculture office, kuyog na to, ang ato ang mga ang ato ang engineer Dondon Rodrigo nga siya ang kaulo sa agrikultura nga naghatag pod og mga libre nga binhi, libre nga mga serbisyo kung naa kay problema sa imuhang pagpananom, libre nga fertilizer. So naa na siya, appeal na siya sa ato ang programa. Naa pod ang atong City Vet Office nga gipangunahan ni Dr. Rino Soria nga nagkuhan sa ato ang mga kaning ato ang mga animals, kaning hayop. So naay serbisyo sa deworming kaning pag unsa ning deworming kaning sa Bisaya pagpurga kaning naasay mga bitamina naapoy anti-rabies naapoy mga artificial insemination para sa mga kahayupan. So gawas niya na naapod ang atong City Registrar's Office kay basin kamo wa mo nasayod sa mga layo-layo nga dapit sa syudad. Wala days daghan ding wala gyapon nakakuha og kanang certificate of live birth. Wala silay mga ingon anak ngadto sa kuan, wala nila nakuha ang mga certificate of live birth sa ilang mga anak. Nagani uban na ubot nag 96 years old nga wala pa gihapoy mga certificate of live birth. So mo na atong gipang tagaan og pagtagad sa mga barangay. So ma surprise mo kita ngani sa syudad, we just take it for granted, pero dito sa lagyong dapit wala pud sila ni anak. Na ang uban po natong mga kuan na apay mga servisyo sa what are the other services?
21: LTO.
20: Ang LTO na mukuyog po ang ubang mga agencies na dili sa kuan. Ang atong opisina sa legal mukuyog silang Attorney Ariosa kay naa ang mga kani magkuha kag certificate of live birth kinahanglan mag mga legal documents. Nga so naa nga to ang ato ang mga abogado nga sila mahimo sa mga dokumento nga kinahanglan para makakuha sa maong certificate. Appeal pod ang ato ang office data management kay sila ay maghatag og libre nga mga litrato. Kay para paspas ra isa ra ka kon. Usay mo kuyog na to ang atong LTO, naa pod ang PSA para makakuha. Ang Philippine Army nagkuyog sila magtabang og tuli, naapod sila haircut nga libre. So daghang nainganyo pod nga muuban kay kani bitaw mo hatag tag libre mga volunteer, daghang gusto pod mo volunteer kay nga kita nila daghan ang nakatagamtam ug nakaangkon sa maong serbisyo, murag daghan nga nagkinahanglan sa maong tabang. So dagko po kay natong pasalamat nga sila pod ning extend sa ilahang tabang sa ato ang programa. And ang ato ang peso no kay mahibalo nga kay ang ato ang peso office mo ni kanang mga gakinahanglan ug mga trabaho. So we have a peso kuan every month nga asa job fair. Natay job fair every month sa Robinson. So mo na gipahibalo nato sa peso ngadto sa matag barangay unsa nga mga trabaho ilang masudlan. So PCIC mukuyog sila kay naatay libre nga kolehiyo. So para sa atong edukasyon. So ang ato ang kaning libre serbisyo alang sa masa. It's a way of informing also ang mga tao nato sa barangay unsa ang ilahang pwede nga makuha ang mga libre sa ato ang administrasyon. Sama sa kolehiyo, ang uban, wag kay balo nga, ang kolehiyo, libre niya, abin nila, hangtod lang sa high school, ang elementary, kay, given it's, kaybaw na na sila ni Ana. So, daghan kaayo nga mga programa, ang sa housing, naapo na nga tong housing, kay para nagkuan, pero sa Asenso Village, kay naapay uban nga mga bakante sa Asenso Village, kay si Mayor nagtagan na siya mga luna para sa mga barangay, kay gusto niya na agad ang socialized housing o niya para ang tanan lagi sa pagadian walay mabiyaan. So mo nang ato ang paningkamutan nga maabot gyud sa mga matag barangay ang maong serbisyo kay abi ninyo kani bitawong the things that you just take for granted here sa syudad. Sama ni aning because the city pharmacy is just here, nara din hi, dali ra ninyo atuon. Ang atong mga kauban usab sa barangay, daghang wala na sayod, nga libre di ay ang tambal. So paghatag na itong tambal, abi nila katulang 30 dias nga tambal ang ilahang madawat. Wasla kay balo ang musunod ni Ana nga mga tambal nga maintenance. Sama sa high blood, diabetes, kaning ato ang kaning kidney, mga vitamins, libre ka na sa City Pharmacy. Basta naalang tay resita sa atong doktor nga nagtanaw po sa doktor na to diri sa syudad. Na gani uban na mong makita dito nga kabaw silang high blood sila. I take na mo silang blood pressure na ay maabot og 180, 190 kung nga. Pwingon na atong doktor nga unsa man yung maintenance siya na aman pero amo alang ning imnon og nakakaon mi og nga ay kontra. Kay mahal daw. E siya ay kinahanglan ng maintenance kada adlaw ginaimnon. Kay mao bitaw ng maintenance kay para dili mo saka, dili mo shoot up ang dugo. So ang uban ang ilang pagtuo kay mahal man lagi. So pahibalo po namo nga ang maintenance after anang inyohang imnon yun na kada adlaw niya ang maintenance libre na basta na mo yung reseta. So budgetan gina ni mayor para na sa ato ang mga pagadianon.
19: Houseman. Okay, again before tomorrow na again acknowledging our city information officer Mr. Tevez Villano. Ma'am, karon tuig pinasahi ang atong ELSAM no kay
20: expanded.
19: Expanded siya kanang nakita na mo bang mo adto gyud mo sa matag balay sa Lagyo kay.
20: Yes. Kaya nga itong mga niagi nga mga tuig, pag after the pandemic, muato ta sa barangay, pero naramanggod ta sa barangay hall. So ang among nagtanaw nga, there are those people nga dili gyud makalakaw. Katong bedridden na, katong mga PWD. Na, so mo na ito ang gusto nga ma-reach out para mabati po nila ang mga, ang syudad sa Pagadian under ni Mayor Samico. Galantaw yun sa tanan, no? So, muna itong ipang-ato kay naman na nagkakinahanglan o mga wheelchair. Ang uban, di na maka-ato sa barangay ho, kay bugat, bigyo kaayo, niya agakon. Ang uban, nila gani, isaray gabantay. So, muna itong giato sa mga kada barangay. And then, napoy uban nga, nai uban nga mga pamilya. Abi na ko, isa-isa rabitaw kaning mga cerebral palsy. Naging ni isa ka-family na ato sa siyam niya ka-anak, tulo ka-buok ang cerebral palsy. Lisod jud kaayo. So, at least, mabisitahan po nato sila. Ilang mabati nga, ang ilahang gobyerno naglantaw o nagkamot nga na ay mga maabot yun ng mga ayuda o kaayuhan sa tagsa-tagsa kanila.
19: Questions?
1: Jay? Ama, aside sa... anong panghatag sa house to house, hatag mo bugas?
20: Oh, naapod tayo bugas nga gipadala ni Mayor sa katong mga mabisitahan nato sa ilang mga panimalay na ginagmay nga mga hinabang maabot po dito. Ah, ang tagaan rin po na itong wheelchair, katura rin po nga kinahanglan nga dili na makalakaw niya. Kinahanglan nila ang wheelchair, dili po siguro pwede nga ang tanang tao sa barangay atong tagaag wheelchair kay wala nila gikinahanglan. So, ang doctor gyud mo decide unsay kinahanglanon nga assistive device ani nga pasyente. It could be a wheelchair, ang uban dili niya ganahag tagaag wheelchair kay pwede nga walker kay para maningkamot gyud silang mamulakaw og mga katong uban kinahanglan og quad cane. Napoy katong cane lang gyud nga single. Depende na ang doctor gyud mo decide dili kami.
19: Okay, JJ.
21: Okay, sa mobe, kanang itong Elsa Magod, laga-laga ina yung intriga, nagambo ka ina yung landmark, ganang po kayo yung secure. Alam mo yun ba? No, ang po na ko ba sa Elsa, parang one-stop shop bang, no?
20: Yes. Parang,
21: tarang ba? Nga pala. So, Anton, aha ko to free. Wapan na yung, wala siya, time frame, as long as makayat na ang budget.
20: Ang amuag yung gikwan aning Elsam J nga kang tanan yung barangay atong mabisitahan kung sa karon nga tuiga mabisitahan nato, and then we will go back kung makaya nato, we will go back kay among gusto makita tong amuang naadto sa mga tagsa-tagsa kapanimalay kay we have to follow up on them kay kaning among pagadto sa mga barangay. Dili man kami ang maka-follow up, naa manggood tay mga nurses nga in charge, and then ang atong City Health Office for special cases, ila na na ina stroke, and then nagkinahanglan og PT, mo follow up na ang mga PT mo adto dito. And then there are those nga kanang mga like mga family nga gusto ang katong mga among tanaw high risk ang ilahang kuan, mga high risk. So ato na nagipang ang high risk condition like high blood pressure, and then katugyo nakaato magubig sa ka pamilya nga ang inahan 200 ang iyahang blood pressure. Gastorya pa siya namo. E ko ipa-check na to si tatay kay kuyog man sila 240. So murag og sa ato pa nakamoto ato ipa-monitor naman ang mga BHW na imong. So these are cases nga among gi turnover sa CHO, and then ang CHO nurse na to ang ilaha pong i-turn over sa BHW for follow-up. Kay dili pwede nga atuon lang nato sila one time and then walay mo follow-up nila. Kay dili po na sila knowledgeable about their health ba. So mas may kaning tabang ta, atong tarungog tabang. Dili kay magtabang-tabang lang unya pagkahuman atong biyaan.
21: Doc, lang. Kaya ito ka sa Elsam, no? Sa barang guys, on record, sabagaling, instead na ito ang presence sa Elsam, natin yung nakapitong sa barangay na magulilid at ang mga konsentrasi. Di
20: mo sa amo apong naatuan ng mga barangay, welcome biya pong kayo mi sa mga barangay. Ang uban gani nga sila yung mag-arrange sa ato ang mga lugar. So, mapasalamat kong kayo sa ato mga barangay kapitan, mga kagawad, nga ning tabang gyud kay balo sila nga kaning atong gidala nga serbisyo makatabang gyud sa katawhan sa ilahang barangay.
21: So wala mga barangay nga gidili tungod sa political pressure sa dati nga
20: basig napalong lang putong Samsoreco. Sa tanang mga barangay, mga nakapitan, kuan makay mainiton, makay islamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang ning sulod dito, gibinastos og mga kapitan. So, mapasalamat lang kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magod ni siya magkuan-kuan nga, kolor-koloran. So, dili man kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalagyo dito sa ilahang tukaran. Unya dili pud pwede nga mayo nga si Mayor Sammy biya mayor na sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyo. yung political affiliation. Katong sa Luzon Valley, lady, patumaong pinakalayo. Though lagyo-lagyo siya, pero masulod mangod sa sakyanan. Ang sa barangay La Suerte, na isa ka barangay, purok ng ka, nga layo yun. Nag-hike me og mga sobra isa ka oras, bukid yun siya tungas kaayo, pero kanang naamanggod siya ay mga 26 household nga tuwa dito. And then, we also want to check kung unsa sila, makita po nato kung sa ilang kahimtangad to, anong lisod kayo sa atuon, kaya ang kadalanan, murag lisod pa yun ba? Then maybe because na dili sila